0: bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga Buwa, Adapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
5: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
6: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
7: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Okay. So balik ta mga igsoon sa to ang programang Barog sa Kamatuoran. 7 minutos ang milapas sa alas 8 sa kapuntagon sa atong panag-uban. And once again, kini nga programa hatod kanato sa to ang pinalanggang kongresista sa Tresero Distritos Provincias Bukidnon. Ang kongresista nga moy ogsakon pa inday ng bayan, inday ng masa. Inday Audrey Zubiri. Okay, balik ta mga igsoon, mga ikala. Ika-33 nga adlaw na sa impeachment trial ni VP Sara. Nato nga milabayng adlaw, adlaw Miyerkules ba to, kundi kumasayo. Si Mayor Basti Duterte may testigo sa impeachment trial. Og siya gideclare nga hostile witness. Hostile witness kaya na is testigo na siya nga kana bang dili linya sa prosecution. Ha? Kumbaga testigo na siya nga gikan sa nga gilauman na siya nga anib sa depensa or pabor sa depensa, pero ang tuyo niya na aron lamang kung duna bay makuha nga depekto o duna bay makutlo nga mga kamatuoran nga makatabang sa aligasyon sa prosecution ngadto sa respondent. Sayod kita nga si Mayor Basti igsoon ni VP Sara nga maoy gina-impeach karong panahon. Susodang gisalang na si Mayor Basti Duterte, mitunga si sundalong kanin dito mga igsoon, mga igala. Pero ang kamaturan pagsulod ni Mayor Basti sa Senate, mura siya og Hollywood actor, gidumog sa katawhan og giayo gyud og hugyaw gyud ang katawhan. Unang appearance ni Mayor Basti sa usa ka hearing dito sa Senate kato mga igsoon, mga igala. So miatubang dito si Mayor Basti og gipresentar siya nga hostile witness sa prosecution. Unsa ituyo? Pamasin nga ang prosecution makakuha og dugang ebidensya. May tungod sa ilang allegation nga unexplained wealth ni VP Sara. Nga diin, wala ma-declare sa iyang sal-in, matod pa sa allegation. And yet, sa record sa Register of Deeds or sa AMLAC na siya'y share sa maong korporasyon. Nagkaroon mga igsoon, mga igala, ang tuyo sa maong prosecution is aron nga makakuha yun o gadugang sustansya sa ilang mga aligasyon nga unexplained wealth ni VP Sara, dugang puntos. Para of course, mahaylo ang publiko, mahaylo ang mga senator, judges ug samot. Although kabaluta, like what I said, nga sa kasamtangang komposisyon karon sa Senate, aduna na gyoy pipila diha nga bisan wa pa nauman ang trial og bisan pag wailig ong ebidensya batok kang VP Sara og bisan pag way unod ang mga testimonya sa mga testigos batok ni VP Sara, apan duna na yung mga senator judges diha nga karon pa lang daan nagpakita na og usa ka timailhan nga bisan unsay mahimong dagan sa impeachment, nabay ebidensya nga bugat or wala, i-convict yun nila si VP Sara Duterte. Now, posible nga magduda ta kini lugar tanan nga naas majority. Ang tubag po na kuha na dili po na tanan. Ha? Kay kung imong paminawon mga igsuon mga igala ang ilang manifestation, mailamog yun sila nga dunay Senator Janjes nga pro-impeachment ni VP Sara. No matter what, regardless og naabay bugat nga ebidensya or wala, apan doon na po yung mga senator judges nga grabe yung paningkamot nga mo sa ilang manifestation doon ay gitawag nga leading question para magiyahan ang testigo o matinawan ang publiko sa usa ka tinaw nga presentation o pagpangutana nga way makita ang sami batok ang VP Sara. O kato sila ang mga anti-impeachment ni VP Sara. Aba na doon ay mga senators put karon sa kasamtangang komposisyon nga gitawag og neutral ground regyon sila. Ha? Neutral ground. Nga posible na as majority na kaanib. Neutral ground. Nga para nila. Neutral sila dawi mo mangutana. Neutral sila dawi magmanifest or unsa ba? Mag-investigate? Unya, ang ilahang basis sa pagpakanaog unya sa ilahang judgment ngadto kang VP Sara based on evidence and conscience. Kay kining niyang mga bias na daan nga anti-impeachment, adili na nato ni ma dahom nga ang ilang paghukom kang VP Sara based on evidence and conscience. Di na nato ni mahukman. Ha? O di na ta magdahom anak nila. O sama sa akong gingon, dili ko mausab sa akong stand, I may be wrong with my prediction na ini nga mga senators, but I may be right in the future. Kinsa ni sila nga pro-impeachment. Although usahay, fair mangutana, Senator Lacson, fair mangutana, usahay, pero para nako, mangayo kong pasaylo kung masayap ko, pero para nako sa ginapakita ni Senator Lacson karon nga kanabang pagdapig nining kasamtangang administrasyon, bisan luyo sa mga anomalya, nga gipangbuhat, bisan sa kalisod sa dagan sa gobyerno karon gumikan kay nakafokus pamulitika pero magpabilin gyapon siya kana akakumbasian nga si Senator Lacson whether na ay bugat nga ebidensya or wala dako ang akong pagtuo nga i-convict niya si VP Sara o gamay ang akong pagtuo nga mag-abstain siya. Pwede ko masayop ha? Klaro na ko, pwede kong masayop. Na kung masayop ko, i-voice out po na ko nga sorry Senator Lacson sa ako ang prediction. Ang akong prediction kay Senator Lacson, dako ang porsinto nga i-convict niya si VP Sara. Apan gamay ang porsinto nga siya mo abstain. Sunod, Senator Soto. Same ang akong opinion kang Senator Soto o Senator Lacson. Dako ang ako ang pagtuo nga i-convict ni Senator Soto. Mabugat man ang ebidensya o wala. Mawa may lami or way unod ang testimonya wala. Dako akong pagtuo, Senator Soto will convict VP Sara and of course, pwede po siyang mag-abstain. Sama sa ako ang opinion kang Senator Lacson. Senator Bam Aquino, same. Senator Bam Aquino, dako akong pagtuo nga i-convict niya si VP Sara. Sama sa akong pagkuan kang Lacson o kang Soto. Pero naapo ko'y pagtuo nga iyahang mag-abstain siya sa kang VP Sara. Senator Pangilinan, dako akong pagtuo nga i-convict niya. O wa na ko'y pagtuo nga mo-abstain siya. Senator Hontiveros, dako akong pagtuo nga i-convict niya. O wa ko'y pagtuo nga iyang mo-abstain siya. Kinsa pa? Senator Tulpo. So, sa usay sa atong kakakita sa mga Tulpo brothers, usahay murag neutral ang ilang pangutana, but most of the time ang ilang mga pangutana usaka misleading kon ang testimonya or ang testigo hostile witness, misleading sila. Pero usahay gakasupalpal sa abogado kay kabalo ka sense mga abogado nga misleading. Pero kon ang witness dili hostile witness, witness sa prosecution, leading question ang atong gakabantayan sa duha ka tulpo. Leading question. So para nako, dako akong pagtuo nga si Erwin Tulpo i-convict niya si VP Sara. Dako akong pagtuo, gamay ang akong pagtuo nga mag-abstain siya. Pero dako akong pagtuo nga i-convict niya si VP Sara. Senator Rapi Tulpo, pwede niya i-convict si VP Sara, pwede po siya mag-abstain, labi na kay magpare-elect siya karong 2028. Okay? 2028. Magpare-elect siya. Now, kinsa pa may nasa? Kinsa pa may naasa? Kwan? Sa majority. Kung wanib si Senator Loren, si Senator Loren, Senator Meigs, Senator Villanueva, Senator Chis Escudero, Senator Gatchalian, ay, ilahit na sana Senator Gatchalian. Senator GVRC2, Senator Meigs, Senator Loren, Senator kinsa pa na eh? Villanueva. Okay, silang upat para nako abstain or acquit. Nako ha? Silang upat, in my own opinion, itong upat, GVRC2, Senator Meigs, Senator Villanueva, Senator Loren, or usahay si Senator Gatchalian, o Senator Chis Escudero. Lima sila. Ilahi ko lang na sa Senator Gatchalian. Para nako, kaning lima, wa ko kakita, di ko kakita, dawi sila mangutana, neutral kayo, para nako, kaning lima ka, Senator, nga naani-anib sa majority, abstain, acquit. Dili nako makita nga dunay i-convict nila si VP Sara, dawi sila mangutana. Tanaw agan ninyo. Analyze ninyo pag-ayo. Senator Win Gatchalian, sa ngalan nga nahimo siyang Senate President, sa ngalan nga murag mo naa ang iyang igsuon DSWD secretary sa kasamtangan, pwede siyang mag-abstain apan pwede siyang mag-convict. Ah. Now karon dinhi kining 14 kumuanib si Senator Loren gumikan kay na pressure, mao na to ang ako ang findings sa 14 ka mga senators niya. Ang nabilin para nako ang nabilin to acquit. Para kita ako, they will acquit BP Sara. Kinsa sila? Surely acquit. Para sa ako, Padilla. Go. Caetano siblings. Is si Mark Villar medyo nag-change sa iyang tuno. Pero kabalota nga gina-pressure silang Villar. Kabalota nga dunay pressure sa mga Villar. Kay man gani gi-mention na ni Boying Rimulya nga mao ni, mao na. So, para nako ang Villar, rako, they will acquit BP Sara. O kining 14 senator judges nga naa sa majority. Katong akong gipang-mention kag ginaw, mauto ang ako ang prediction sa ila. O di na tumausab. Ha? Di na tumausab akong prediction nila. Now, balik ko mga igsoon, mga igala. Kagapong adlaw, grabe maging panginambog. O sa una pa, even si Adjong, si Congressman Adjong, diya sa atong silingan nga probinsya, natun pa niya, sa iyang statement, maraming mag-high blood. Bukas sa testimonya asa isisiwalat ni Senator Tonio Trillanes sa impeachment trial. Di ba, Jong? Okay, imo na. Ha? Mao na isulti ni Alunto Adyong. Og sa una pa, grabing panginambog ni Senator Tonio, ah, natatawag Senator, Mr. Tonio Trillanes. Masig kayo mo, nasuko kong tunyo ako, actually, yes. Pero di ko masuko sa personalan. Suko ko sa iyahang demeanor o sa iyahang pagkabastos. Kay sukad pa kaniad to, bisag presidente na sa President Duterte, iyahang tawag Mr. Duterte. Now, karon Mr. Tunyo akong tawag niya. Ha? Now, kaniad to, mga igsoon, mga igala, grabing panginambog ni Tunyo. Tunyo Trillanes, mga igsoon, mga igala. Ha? Sabi ng panginambog nga, andam siyang mutistigo sa impeachment ni BP Sara. Ready na siya. O niya, sige lang ta, o ga, sige lang kuan-kuanon ang publiko ba nga na ay bomba nga ipabuto. Pero sa manifestation ni Senator Migs, niya itong isang adlaw, niingon siya, asa naman ang bomba? Diba? Niingon Senator Migs, asa naman ang bomba nga kanunay ginapasalig sa prosecution nga ipabuto? Nga nung antun karon, wala pa may bomba. In short, ang pag-interpret niya na mga igsoon, mga igala, asa naman itong gipanghinambog sa prosecution nga na ay bugat kayo nga ebidensya nga ipabuto sa testigo nila nga makapatalbog kang BP Sara o makakonvict sa consensus publiko o sa mga senator judge nga i-convict si BP Sara gumikan ani nga ebidensya nga makapakurat sa tibuok Pilipinas. O, oh, gipangutana ni Senator Migs ang manifestation. Ah, saan naman itong bomba? Ha? Nga nung boring man kayo. Si Abanti pa, boring kuno kayo ang depensa. Eh, boring ang depensa. Kaya nga murag, bagting kayo siyang dalungan. Mga sigig katulaok siguro ang iyang ilahang mga testigo. O sigig ka, sablay-sablay. Pasangin lang na lang niya nga boring ang depensa. Wag ni Sabanti. Nag-compromise, nag-ipag-ayo. Bisan ang kamatuoran, isulti pa yun nga ipagawas pa yun siyang baba nga dili matuod, pero lahi andagan siyang kasing-kasing. The way I forecast it. Or the way I predict it. Huh? Ah, big yun. Now, sa diyang misal lang na Smear Basti, mga igsoon, mga igala, na Astonio Trillanes na Minaw. O ako nagtuo nga gahulat na to siya nga mukwan. So, ang tubag ni Mayor Basti, mga igsoon, mga igala, brief and concise. So, yun ragyo kayo. O nang pangutana, o gahi sa itong abogado, nangutana niya, mao niya akong nakutlo. Mayor Basti, i-confirm ba niyo nga kining Gene Corps nga kumpanya, perminti, ma-awardan sa Bids and Awards Committee sa BAC na makakuha o mga proyekto o unsa pang proyekto sa kanabang catering sa city tubag ni Mayor Basti. Yes, I've heard based on the record. Yes. Okay, why denial ha? Sa diyang sunod nga pangutana kay ang gusto manggit nila nga kanang conflict of interest ang ilang ipagawas. Kay of course, ilamang basihan dahil itong shareholder si BP Sara sa GenCorps nga wa ma-declare sa SALN. O niya na record nga na siya share. O niya ila dahil yung i-connect nga tungod kay GenCorps kanunay gadaog. O niya na share si BP Sara. O niya ang mayor iyang igsoon. Posible nga dunay kitawag nga conflict of interest. Sa diyang ipangutana na. Unang pangutana, Mayor, sa gi-cross exam si Mayor Basti sa abogado Mayor, imo bang i-confirm ang record sa Bids and Award Committee nga si GenCorps kanunay gadaog sa bidding? Yung siya, yes, kay maumay na sa record. Unya, makadungog sad ko. Kung di ko masayop, ana siya, murag, out of, gibana-bana lang ni Mayor Basti. Siguro 200 man siguro to ka Project 19 ka kuan ang ilang gidag-an. Okay, ikadong pangutana. Mayor, i-confirm ba nimo nga ang kaning GenCorps na-share ang imong igsuon nga si Vice President Sara Duterte? No. No, wa ko'y kasayuran na na. Mayor, sunod nga pangutana, dili di ay kaga kanang wa di kay kasayuran ni ining kaning ni ang pagpadagan or ingnon tap kining ni ang pagtransak sa Bids and Awards Committee? Yun si Mayor, wala. Wala ko'y ugsakon pa. Simple rin ito bag, no. Hindi ko ga-appeal. Ha? Kahit kung ga-appeal mangod ka, usak ka ka-chief executive, o niya, na nabatasan ni mo nga mo influence ka sa bids and awards committee, adunay doubt sa imo. Adunay doubt sa imo. Nga naman, sige, ato lang i-educate ka maya itong mga igsoon. Kahit ka ng bids and awards committee, back, ha? Sila ang ga-bids ana sa mga project, kung kinsay contractor ang mudaog, o kinsa may mga supplier nga mudaog, kinsay makakontrata, unya diya na din musulod ang SOP. Ha? SOP, okay. So, ako kintahay, isa ko sa collegial body, sa kay kanang back mangod, kundi tama sa'yo, doon ay 8 collegial body na, ika-9 ang mayor. Kaya actually, ang mayor mangin mo'y head sa back. As chief executive, sa balaod, ang mayor mo'y head sa back. Pero, depende na, discretion na sa chief executive kung mag-influensya sa transaction sa back or dili. Now, dito, mura gusto nila nga, mura bag gusto nila nga isulod sa trap si Mayor Basti, dabi kaya ang tubag ni Mayor Basti, dili ko ga appeal-appeal sa transaction sa back kay ginasalig ko na siya sa bids and awards committee ni adtong 9 collegial body kundi kum sayop. So, which is, una-una ni kaduhang pangutan na, unsa pa may rason nga pangutan o nila si Mayor Basti regarding sa dagan subak nga di man ga-appeal. Di ba? So, why kasayuran? Pero, as mayor, wa niya gidinay nga kining Gene Corp experimente pa kadaog. Now, karon, sulod silang pangutan na. Na, Mayor, kabalo ba ka nga ang imo igsuon si BP Sara dunay share sa Gene Corp? So, no. Nganong di makakabalo, Mayor, nga igsuon man mo? Sa dili na part sa mo ang kami nga managsuon, huwag sa kwan pa-interpret, dili kay may gaistorya ng mga personal nga transaksyon na mo. Mag-istorya lang may sa among siguro sa kanang mag-tigom-tigom sila bahay na sa ilahang political kuan o sa ilahang pamilya. Pero dili miga, o sa kuan pa, dili miya ng intriga kay ng bisan sa personal transaction mga utana. So di man mo mapugos. Kay maumay tubag ni Mayor Basti. So, of course, dito, mga igsoon, mga igala, sa dengi pangutana si Mayor Basti, Mayor, ngano kang kinis sila perminti ka daog? So nga, para sa ako, kung mudaog sila, para na ako, they are the most qualified and makasupply sila sa panginhanglan. Nakaroon, sala ba di ay, kung ang Osaka Corporation kanunay magdaog, nga they are most qualified man. So, kumbaga, makita ni mo mga igsoon, mga igala, nga way sami ang tubag ni Mayor Basti. Kumbaga, gisulti lang niya ang kamaturan o ginana ang kamaturan. Now, sunod nga pangutana, mga igsoon, mga igala, mauni. So, sa di pa tayo muna yun, standby una ta alang sa atong jutang painumdom. Balik ta, human, niining painumdom.
1: 93.7 Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Okay, balik tayo mga Exxon, mga Igla. Time check! 34 minutos ang milapas sa alas 8 sa kamuntagan sa itong panagobans programang Barog sa Kamatuoran. Yes, akong mga suking tigpaminaw nga wala pagka-comment sa inyong opinion na mahitungod sa pangutana nga mahitungod sa pangutana nga ang priskun ba ni Tonio Trillanes kagahapon naka-apikto ba sa mga Duterte o kang BP Sara? Kung naka-apikto, comment sa imo ang tubag. Kung wala, i-qualify or supportahin mong tubag. Alam mga Exxon. Ha? Labi na sa akong suking tigpaminaw sa Facebook. Pag-comment mo, kaya itong basahon, risk hanginan. Okay, so padayin ta. So mauto ang pangutana sa lead prosecutor o dili lead prosecutor. Ang abogados prosecutor nga si Attorney T. Karaan to, no? Banggitan to, kahit itong abogado. Sumaugid ang ilang giunang pangutana kami or basti. So karon mga Exxon, mga Igala, wa mang yung denial sa part dito o hain mapundapita nga alang lugar kon kung sigig kadawat ang Gene Corps nga diin gideclare ni BP Sara nga naa siya share dito kung sig kini nga corporation naa siya share dito pero di siyang owner ha kanay owner aning Gene Corp na lang siya share so sige kuno kadawat sig kadaog sa bids and award committee ang ilang pagtuo nga nagsabotahe ang mayor o gihatagan og pabor si BP Sara kay ang mayor iyang manghon og sa dihang pangutan-on si Mayor Basti, mu-appeal ba siya sa transaction sa bids and award committee, kampante mo siya yung di siya ga-appeal. Kaysa kadako sa iyong responsibilidad sa Davao, sa kadako sa Davao, o sa kadaghan nga yung asikasuhon nga matod pa, doon ay pirmahan nga kada adlaw 5,000 to 6,000 pirmahan, kana pa ba iyang hasula-sulan? So dito murag medyo napahak. Napahak ang prosecution mga Exxon mga Igala wa sila kita. Tsang wa man tay makuang isda ni. Unsa ba kini nga wa man tay makuang isda? Unya di man pwede nga kanang balik-balikon og pangutana sa abogado si Mayor Basti kay usay kon imong balik-balikon mangod. Kanang naang basin hindi masipyat og tubag. So niya may abogado pod sa defense nga mo object nga already answered.

Kunay misleading nga pangutana. Now karon, to cut the story short, wa gid na pug abogado dito na sa mga senator judges. Senator Risa Hontiveros. Ang tag-iya sa Gene Corps, ngan lang to og dako na siya nga businessman sa Davao. Unya, kanang naang natagaan niya siyang posisyon sa time ni Mayor Duterte o ni President Duterte. So sila yung ipangutanan ni Senator Risa nga, ito bang si Kuan, kini si kaning encik na tag-iya sa Gene Corps, kaila ba ni mo, Mayor? Ang tubag ni Mayor nga, since he's a big businessman, yes, kaila ko sa iya ha. O nga, i-confirm ba ni mo, Mayor, nga kinisya, ana si Senator Risa, kanang na-appoint siya sa time sa imong papa? Oh, yes ko. Kanungog ko, ana. Wa po nag-deny. Now, unsa ba'y, pangutana, unsa ba'y relasyon ninyo ni Kuan Mayor, ni kaning Kuan, mga pangutana ni Risa? Ningon si Mayor Basti nga, wala mi, dili siguro entire member of the family. Siguro matag-usa, like siguro sa iyang papa, kay na-appoint man, siguro friend siya sa iyang papa. Pero dili siya friend niya as individual. Kay siguro this certain owner of Gene Corps in the part of Mayor Basti is just an acquaintance but not a friend. Kana bang kaila lang pero dili higala. No, kay gusto man gud i-establish ni Senator Risa, this is my interpretation, na kining ni ang tag-iyas Gene Corps close gig kaayo mga Duterte. Rason ng inungdan nga perminti makadawat og pabor. Og diya sa Davao og Pilipinas, wa na gi-deny ni Mayor Basti. So in short, sa tanang pangutana sa mga senator judges, wala yung mga denial. In fact, ginakuan pa ni Mayor Basti nga na-record sa bids and award committee, pwede ta makakuha dito sa Davao. Open to. So wala yung mga prevention nga gihimo ni Senator ani Mayor Basti. Itubag niya in a simple answer. O kung di niya kaya tubagon, kuan po siya. Mo-decline siyang tubag nga he's not competent even ang iyang abogado. So to cut the story short mga igsoon, mga igala, kung ninyo nakita ang mga demeanor sa senator judges, of course, ga-careful sila nga mangutana ka Mayor Basti. Kay matod pa sa presiding officer, si Mayor Basti is not someone nga ginatry sa impeachment o sa lamang siya ka-testigo. Kay ang dating manggod sa abogado, murag si Mayor Basti na yun ang ginatry sa Senate. O gibadlong ni presiding officer, og matoy usa sa mga bisis ni Tunyo mga igsoon mga igala nga wagid sa mahimaya sa gibuhat ni presiding officer Chief Escudero. Namatod pa niya ba manong mano, kumbaga grabe gid kayukbo si presiding officer Chief Escudero kuno ka Mayor Basti. Comment din siya nga kung talaon ni mo si Mayor Basti, mura kuno gangster o postura. Kung open-minded ba daw kuno ka, open mind ka, kini ba nga klase is presidente ang imong gusto? Ha? Ana si Tunyo Trillanes, kini ba nga klase is mga gangster? For me, kung ako, in my personal opinion, yes! I don't care unsa imong mga negative comments sa kang Mayor Basti. But for me, I have personal reason why. Nga kung pananglitan ma-impeach si BP Sara, I will divert my support to Mayor Basti. Nakita na ko ang postura ang ugsakwan pa ang demeanor sa ni kanhi President Rodrigo Roa Duterte. Strong. Ha? Nakita na ko sa iya. And then ang usapag yun sa makasusubo ng kamatuoran sa prosecution, para sa prosecution, in my personal opinion, mga igsoon, mga igala, nga ang impeachment ni BP Sara, usa na ka pagpugong nga si BP Sara para sa prosecution, para sa administrasyon ni ining kasamtangang administrasyon, o para sa mga nag-abusar sa konstitusyon, o para sa mga nangawat sa kwartas gobyerno, usa ka pagpugong nga dili makadagan si BP Sara karong 2028 presidential election. Because they knew and they believe that the moment BP Sara become the President of Republic of the Philippines, di yun nila man-negotiate sama sa ilang ginabuhat ni ining kasamtangang presidente sa nasod sa Pilipinas karong mga panahon na igsoon.
Mo na nga grabe nilang paningkamot o ang usa ka makasusubo.

0: po nga kamaturan.
1: Kay grabing paningkamot, makita na to na. Ay, makita na to na. Grabe gud ang paningkamot nining mga og sa kwan pa kining mga nakadawat og malita, kining abusados constitution, ha? Grabe gid nilang paningkamot nga mayabo, pero here comes kung mayabo si BP Sara, ang ilang gibuhat sa prosecution kami ni lang Luis Tro magigson magigala, ang ilang gibuhat nga gipatawag si Mayor Basti is usa ka pagpasundayag sa another brand of Duterte nga pwede mo take place kang BP Sara the moment nga ilang i-impeach si BP Sara. And another problem nga angay nilang solusyonan o ang pangutana masolusyonan pa baka sa kagamay na lang sa panahon. Hapit na ang 2028. Balik ko kang Tunyo. Nagpreskon gapon si Tunyo, gipandayag ni Tunyo mga igsoon, mga igala nga balik niya gisulti gapon nga ang mga Duterte gikan kang pulong kang may BP Sara Basti o kang Kitty gikan sa papa gadawag gadawat o drug money o kanunay na po niya gimensyon nga si Mr. Sammy Oy ang usa ka dako nga businessman sa Davao, usa ka drug drug dealer o sa kwan pa dako kaya ni siya nga drug dealer international nga Chinese individual mga igsuon mga igala. Wagid siya nanimbaot sa iyang kwan. Ang kanunay rin niyang gibasyan ang katong record nga nakuha niya sa tao nga wa po niya nganli. Now karon mga igsuon mga igala, ang pangutana nga nung wa man gipadayon sa prosecution nga magtistigo si Tunyo mga igsuon mga igala. Siya yung mga opinion. What do you think? Anong waka gipadayon sa prosecution nga ipatistigo si Tunyo nga matod pa ni Tunyo sa iyahang mga dokumento sa iyang pabuto gapon? Grabe man yun tong pabuto niya gapon nga to kang BP Sara. O nga nung si Tunyo pod giyangkon mismo nga siya mismo wala mi-withdraw na sa iyahang pag-testify sa Supreme Court para makunhuran ang pressure sa prosecution. Unsa naman dai ka pressure ang prosecution karong panahon na mga igsuon mga igala ngano man nga mi atras man si Tunyo. Oga ngano man ang prosecution wala nagisalang si Tunyo mga igsuon mga igala as ilahang testigo. Akon tubag na mga igsuon mga igala, ang prosecution sa makadagang higayon sa kadagang testigo nga ilang ipagawas gikan sa Article 4 of Impeachment Grave Threats kang matibag abogado NBI director katong isa ka abogado nga si Manutok katong isa ka NBI agent ug uban pa nga katong napay judge nga katong sa Sandigan Bayan kinsa pa to nga mga giapil pa si Attorney Pua hostile witness mga igsoon mga igala. Wa guy nakita ang publiko nga sustansya sa mga testigos or nakuha or natun-an or naambli ang salabutan sa publiko nga ang ilang mga aligasyon kang BP Sara tinuod pinasikad sa testimonya sa ilang testigo. Wa pagyod mga igsuon mga igala. Og bisan ang mga senator judges nga naas majority nga tataw og klaro gyud kayo nga pro impeachment ni BP Sara sama sa mga Tulfo sama ni Lacson, nagpadayag na og kadismaya og suhestyon para sa prosecution kung unsay angay buhaton nga makapresentar og usa ka testigo nga dunay unod ang testimonya kay gilaay na sila. Og dihang napita di lang gapakita ang prosecution sa ilang mga postura nga sila dismayado na sa ilang gipangbuhat. og sa diyang niabot na ang takra nga si Tunyo na si Senator Rapi Tulpo tung isang adlaw or kagahapon mato, which is para nako maupato ang pinakaunang fear nga opinion ni Rapi Tulpo sa entire impeachment nining 32 kaadlaw, 33 kaadlaw sa impeachment. Ah, na si Senator Rapi. O katugiuyunan ko to. Hanga ko. Palakpakan ako si Senator Rapi ato. Kaya murang nakapadayag siya neutral ba? Patas nga statement. Unsa? Si Senator Rapi, as Senator Judge, kung natong i-apply ang impartiality, nakapunto siya dito. Tungingon niya nga, dapat, presiding officer, unahon sa og salang si former Senator Tunyo sa impeachment trial, aya ang amlak. Ang point ni Senator Rapi, kay para, kung unsay gipangsulti ni Tunyo, aning adlawa, pagkaugma, atong ipautana sa amlak, kung tinuod bang ipangsulti ni Tunyo, mabala na to kung tinuod bang dili. Kay kung unahon na to si Tunyo, o unahon na tong amlak, basig maniit si Tunyo og mag-record, o na dito siya magbasi na po sa iyahang tubag, panahon kung siya na'y pangutanon, mauna ay akong interpretasyon sa pag-present, pag-manifest ni Rapi Tulpo nga kinahanglan si Tunyo ang unahon. So para nako, murang naglatay sa unahuna ni Rapi Tulpo, nga murang kinahanglan natin galing ni Ator Pong Taknaa sa ako, ha? Kinanglan galing ni nga murag ato sang i-please ang katawhan. Kay murag nakabati, murag nakadetect na ang katawhan nga murag natay gidapigan. Ah, magpariilik para bata. Di ba? So, hanggang Senator Rapi nga, dapat una sa si Tunyo. Kay kung unsay ang ipangsulti, pagkaugma ang amlak, mabala na to ang tinuod kung i-confirm ba sa amlak ang tanan niyang testimonya. Ah, so, ang basabot ato, mura bagi pakita ni Senator Rapi sa katawhan nga dinhita sa unsay pamaagi nga mabal-an nato ang kamatuoran nga ang testigo di makapanglimbong. Kay si Tunyo mga igsoon mga igala pwede man gud siya makapangkot. Kung unahon si amlak, si Tunyo mga igsoon mga igala pwede siya makapangkot sa ipangsulti sa amlak og i-connect niya pagkaugma kung siya na pud testigo, siya na imo testify. Whereas siya ay una ayang amlak, mabalaan dayon pagkaugma kung i-confirm sa amlak. Kani ba ma'am? Kani ba nga record katong gahapon gipresenta ni Tunyo Trillanes ang pambansyang buang ng Pilipinas? Sorry ha, pero saan taman yun? Mao mong gini. Tinood ba to? Na si amlak, mudinay man na kung dili. Tinood. Mabisto si Tunyo o magkalampag si prosecution. O ang rason o ginungdan mga igsoon, mga higalap, sa ako, nganong si Tunyo mi atras. Tungod kay nabati ni Tunyo unang-una nga ang prosecution gaalanganin sa iya base sa iyahang records, tungod kay kun atong basihan ang una niyang testimonya dito sa Blue Ribbon Committee kay maura gyapon to nga dokumento ang iyahang gigamit, Tunyo mga igsoon mga igala walay personal knowledge sa katong mga dokumento nga iyang gikuha, nga iyang gisiatab, nga dunay unexplained wealth ang mga Duterte o ang mga Duterte gadawat o drug money nga iyang giakusahan o iyang giakusaran, ginamit ang ngalan nga kunuha gingnan niya nga drug lord, kato si Mr. Sammy. Oy! Dabi karon pag cross-exam, ana. Pag cross-exam, ana, mga igsoon, mga igala, kay naamay gitawag nga leading and misleading question na may objectionable anak dito ni Looy kay Tunyo. Makita na ito ang postura ni Tunyo dito nga magkalampag or ka magkalibanga o tagok sa kalatsutsi sa tumang pagpamakak. Maunay rason nga si Tunyo nag-alanganin kay nag-alanganin po si prosecution kay si prosecution kabalo sila nga kung isa lang si Tunyo makadugang na po og dugang kalbaryo sa ilang nasinati karong panahon nga wa pagyoy bisag isa ka bugat nga bomba nga ilang gipabuto nga makapabaliskad kang bipisara. Mao na mga igsuon mga igala. That is my own interpretation and that is my own understanding. That is why si Tonyo wala na gisalang. Kat ang logic mga igsuon mga igala, kung nakita pa lang sa prosecution na ang mga dokumento ang kahibalo ni Tonyo may tungod sa unexplained wealth sa mga Duterte, may tungod sa kanibang transaction nga ang mga Duterte gadawat o drug money. Kung nakita pa lang sa prosecution nga doon ay bugat kaayo nga mga ebidensya ato nga makapatikalbong kang BP Sara, nga no lugar di nila gamiton si Tonyo. Nga maura man na ilang handom nga mabaliskad yun si BP Sara, pinasikad sa ilahang testimonya nga tinuod o bugat yung kayo. Pero mo na logic tungod kay nakita nila nga wa gayoy unod ang testimonya ni Tonyo og yang ebidensya. That is why ang prosecution wala na midawat kang Tonyo nga magtestigo. On the other side, kalipay po tong Tonyo. Hinambog rato iyahang inambog rato niya nga andam kay siya. Kalipay tong Tonyo. Ano man, kabalo si Tonyo nga dito sa Quadcom, nakapabuhagay siya istorya dito. Kay of course, katong Quadcom, kalyado man to tanan sa alipuris man to tanan nining administrasyon. Nga ang tuyo, burikaton pag-ayo ang mga ingnunta akusasyon nga ni BP Sara para madaot yung imahin sa publiko. And here comes si Tonyo, additional workforce to, nga mudugang o datog kang BP Sara para mahugawan siya sa publiko. Katong pag-appear niya sa Quadcom, bisa ng pipila ka membros Quadcom ato, labi ng abogado, nakabalo o nakasins na sila, sulod silang kasing-kasing, na kining tanan o sa ka-black propaganda lang ni Tonyo batok sa mga Duterte para mahugawan ang Duterte. Aron matuman ang ilang ngandom nga si BP Sara dili makadagan tungod kay ang publiko na hiloan na nga si BP Sara dunay anomalya mga igsuon, mga igala. O gatong presko ni Tonyo kagahapong adlawa mga igsuon mga igala para nako sama kato siya sa tae nga giisprihan og tayudan o giayog yatak-yatak nga way pulos katilingban. Ngano man katuyang preskon mao toy gitawag sa political abi ninyo si Tonyo mga igsuon mga igala. This is my definition kung si Pulong Duterte Congressman Pulong di na maka-define sa iyang pagkatao. For me si Senator Tellanes siya ang usa ka tawo mga igsuon mga higala nga naa sa tumang paghilaid sa kaligutgot. Ang usa ka tawo nga way kalinaw sa kinabuhi gumikan sa dili siya ka overcome kay ang iyang tumang ambisyon ni atong taknaa nga nakita niya nga this is the only way nga mag-shine ko napakgang gumikan sa pagbalibad ni former President Rodrigo Duterte nga mahimo siyang vice presidente katandim niya sa unang 2016 eleksyon. Dito nagsugod ang iyang pagbangutan. Og katunga pagbangutan mga igsuon mga igala nagdanglat og kaligutgot nga bisan asa may say as louds kawalaan magpabiling buhi og lunhaw sa panumduman ni Tonyo hangtod siyang kamatayon og nag-create katong inggit siyang kinabuhi hangtod nining taknaa. Og karon mga igsuon mga igala nga buhaton ni Tonyo marka bahala. Og kabalo mo na si Tonyo kanayang gibuhat karon wa na siya iswildo do na ay. Duna na iswildo si Tonyo. Duna na. Kabalo mo si Tonyo karon may laing source of income. Siguro, dinagko ba? Kay si Tonyo mga igsuon mga igala. Tanaw ang style. Ang iyang bangko, ang iyang kwartas bangko, gamay ra. Ginagmay ang butang. Pak, butang siya sa Land Bank, BDO, Bank of the Philippines, RCBC, tanan. Pero tanang bangko na ay si Tonyo. Ginagmay rin ibutang. Pati papang bangkos gawas nasod na ay kang Tonyo. Kabalo ba mo on sa ibuhato ni Tonyo? Ginagmay lang. Below 1 million. Ah, doon ay mula pa siguro. Pero kasigara ginagmay. Ganong ginagmay may butang ni Tonyo? Tungod kay ang kwarta nga iyang na-acquire pinasikad ni sa iyahang propaganda. Now karon si Amlak istrikto manguni si Amlak. Si Amlak pag naakay i-deposit nga kwarta nga biyan 500,000, questionon ka ni Amlak, labi na kung why resibo ay mong ipakita, hain ka gika anin nga source of income nga kwarta. Kay kung wa kay business, wa kay other source of income nga legal nga nasayran nga naka-state record sa BIR, ma-question ka nga nung nagbutang kang inaani ka dako ng kwarta. Si Tunyo, mga igsoon, mga igala, nanay, ginapangbutang ang mga kwarta. Ginagmay lang. 300,000, 400,000, based sa record. Kung natong basihan ang katong interview ni Erwin Tulpo o ni President Duterte, nga nasa yung mga kwartas bangko. O isan is racket ni Tunyo, mga igsoon, mga igala. Ang usa lang ka makasusubo nga kamaturan o nga akong ipangutana, personal kan Tunyo, gani bang matik pa ni sa iyang pamilya o siyang asawa kini ang gabuhaton? No? Manong matik pa ni sa iyang asawa? O liman tanawa, pila ka presko ni Tunyo, tanawa, pila ka comment. Luwi kayo mga igsoon, mga igala. Grabe yung balikas sa iya. Doon ay ihap na ako one time. Hapit na mag 300 kabalikas. Doon alay isa katao ni simpatiyang Tunyo. Unya, mutabang pa na siya sa politiko nga iyahang gusto suportahan mo pa daw. Si bisan kinsa nga tabangan ni Tunyo nga politiko, mudagan pagka presidente, tikalbong na kung si Tunyo apilo nimo. Kaya naman, anino pa lang sa iyahang ni Tunyo, mga igsuon, mga igala, di nagakahimaya ang tao. Mga itong pagpangampanya na skaluukan, ang tricycle driver, di na mulingi niya. Oh? Looy kay Tunyo, mga igsuon, mga igala. Well, anyway, nalalaman tayo sa kaminuto nga nabilin sa ito ang programa. Salamat kayo, mga igsuon. Like and share po. Sa akong mga listeners, kung mahimo, i-like and share ninyo ato ang program, ha? Dili na nagpasabot nga like and share kay gusto ta musikat, no? Okay, kontento na ko sa akong life, sa akong inani nga trabaho. So nga ko lamang nga at least man nga ang atong mga igsoon kung doon na sila inunta complain, negative complain sa ato ang komentaryo o ilang ipagawas din, hindi ta masuko na. O mao na akong basihon nga basihan nga i-improve pa na ako ang ako ang partiality or impartiality the way I give my comments sa issues katilingban. Kay of course nga to man din nga ang mga tao makasabot sa issue nga atong gisgutan labi na sa kasamtangan nga issue sa nasod sa Pilipinas. Salamat sa atong mga listeners, sa atong Facebook followers, Alex Palomo, Hermie Rosales, Oliver Ferrares, Ma'am Aniran Pansoy Rama, Oga nga Rosabilia Sembreno, nga diin og sa kwan pa silent na to nga listener gig from Davao sa to ang Facebook. Og sa to nga mga suking tig Paminaw, entero probinsya sa Bukidnon, kutob sumabot sa lanog sa kuntingog. Sa ngalan na lamang sa kinadibuk ang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner Picas Lawak, Jipoy Batinsela, ang inyong ubos nga alagad sa kainginan si Paglaom Bensions, programang Barog sa Kamaturan Magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa kamaturan mo bililong banding ang malungtad hangtod sa kangturan. Dagan salamat mga igsoon, mga igalaw, ng Diyos magapanlangin, magawaban ka na to sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

0: This is Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa 93.7.
2: Sino po sila?
3: Seni Arcejo.
2: Taga saan po, nanay?
3: Diga ni Loco Sur po.
2: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
3: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
2: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
3: Mahimbing na pagtulog ko.
2: Wow.
3: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, Dior, 93.7 Hot FM Bukidnon, 30 minutes after 9 o'clock. Happy Sabado, everyone! And welcome po sa ating programang The 90s Heart. Of course, ito yung mga paborito ng atong mga uncle o auntie karon, ha? Ano bang ginagawa ng mga auntie at uncle natin ngayon? Yung mga naglalaba, yung mga nasa garden nila, and of course, yung mga nagka-car wash ngayon, di ba? Happy, happy Sabado po sa inyong lahat. At saka magsama-sama na naman tayo hanggang alas 12 po ng tanghali, di ba? So, dalawang kainan yung pagsasama natin, breakfast at saka lunch time. Sa mga kumakain ngayon dyan, nagkakape, good morning po sa inyo. Kumusta po yung bangon natin? Wala bang gamayng sapot din, ha? Gisapot manggani, anyway, gamayng mag-sound trip na lang tayo dito, ha? Mag-music trip na lang tayo dito sa ating programa, alright? Para po sa inyong mga pabati dyan, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. 9:31 upong oras natin. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Babalik pa ko, ha, with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
2: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 9:44 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. Kasama nyo, Harvey Stone. First hour pa po ng programa natin, The 90s Hearts, ha? Oh, kung may tootsie roll sila doon sa labas, tayo dito sa Pilipinas, meron tayong giling-giling. Pero may parang nauso na rin yung balik yung ano ba yung sayaw na cramping, di ba? Yung mga madalas nagka-cramps dyan, parang pwede tayong sumali dito, ha? Kahit kulang tayo sa ano ba yun, yung sa basta mauna to siya. Anyway, good morning, happy listening kay JL Flower Shop, ha, Brother Jun Ross. Sabi niya ginggang guli. Oh, try natin play yan mamaya, ha. Iba talaga pag mga uncle, di ba? Alam na alam nila yung mga music natin from the 90s. Shoutout po sa imo. Shoutout din kay Demsoy. Good morning to you. At saka mga suki natin dyan sa may barangay Bulua, ha. Shoutout po sa lahat ng mga nagmamahal nating mga sweethearts dyan. Especially si Ate Charito, si Kuya Lito, and of course kay Chacha dyan sa may 3C's Eatery. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweethearts din natin dito sa may bandang Kauswagan. Happy listening. Grabe, baga-baga ta dyan sa may NHA, ha. Happy listening po sa inyong lahat. At saka napakadaming mga laundry shop dyan. At nagkikinig sila dito sa Heart FM. Shoutout po sa inyo, mga auntie. Oh, mga yung pagpamilo diha sa mga labunon, ha. Anyway, oras natin 9:46. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Os adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Os Adventure website sa www.philosadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karun. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidun, 10:18 ng oras natin, sweethearts. Welcome po, second hour po ng programa nating The 90s Heart. Ayun, na-play na natin yung request ni ni Jun Rosa. O, sabi niya dito, oh yeah, Ginggang Guli, JL Flower Shop. Happy, happy listening sa inyo, Jun Rosa. Maraming salamat po ha. At batiin natin yung mga sweethearts natin dyan sa may old nungnungan Don Carlos Bukidnon sa Redosendo family. Shoutout po sa inyong lahat. And it's coming from Jif. And also, hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan ha. Hi kay Mommy Marilyn nga taga Kamamanan. Hi kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, and Mayor P sa BBQ family. Maraming salamat po ha. Kay Lola Amy and of course kay Mama Hasmi. Meron na siyang radyo daw sa kanyang kwarto. Naks naman! Maraming salamat ha. Good morning once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Bukidnon. Oh, sa may Quezon Bukidnon, dito sa may Maramag. Nako, baga-baga yun ang namino dyan sa Maramag. Happy, happy listening po sa inyo. Dyan din sa may Don Carlos Bukidnon. Yung suking-suki natin dyan pharmacy. Yung Gen Shine Pharmacy. Oh, hope to see you soon guys ha. Oh, kung makalaag tayo dyan sa Bukidnon. Happy, happy listening din. Marifel, good morning to you. Oy, Dying Inside daw ha. Oh, we'll try to play that later. Marifel ha. Oh, abangan mo lang ha. Ma-play natin yan. Maraming salamat din sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Puntod at saka dito sa may Makabalan. Oy, hapit na gyud ha. Di lang ko magsaba. Happy, happy listening kay Beth dyan sa may Puntod ha. Good morning sa imo buntis. At saka yung mga kasamahan niya, mga best friend niya, mga three angels natin dito ha. Angels talaga. Si Irene at saka si Sarah of Upper Nazareth. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. 10:20 yung oras natin. Babalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go. 93.7
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

10:30, 7 oras natin, sweethearts. At kayo ay naka-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And kasama nyo pa rin Harvey Stone, ha? Second hour pa po ng programa nating The 90s Hearts. Of course, shoutout po sa ating mga batang 90s, ating mga tito, dita, mga uncle, auntie natin, ha? Kumusta po yung Sabado natin? Busy-busy pa ba? Yung mga iba naman dyan is wala. Busy-busy, nakahilata, di ba? Uy, dapat lang. Kasi rest day mo ngayon eh. O, sulitin mo yung rest day mo, ha? Mga estudyante natin ngayon, kumusta po? Oh, tapos na ba yung mga homework natin? At, di ba, tamang background lang ng mga magagandang music. Ito nga pala yung mga music, ha? Jam ng inyong mga kulog tita. Tsaka even your mommies and your daddies. Ito yung mga paborito nila mga kanta, ha? Anyway,

0: truck drivers natin. O, dyan sa may Galaxy. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 10:38 na po ang oras natin. Let's move on with more music sa aking pagbabalik. And of course, kayo'y nakatutok dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 FM. Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iAccel Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iAccel Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with iAccel. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Take of high fiber food. Kung usasa kong ginakuha anini mo ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee na swak sa kong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko, ang proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
7: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:51 ang oras natin, sweethearts. Naminaw sa ato karon ang mga taga Mars Laundry Hub. O, dyan sa may Ilaya Carmen, ha? Silingan na kayo. Hi kay Richard, kay Crystal May, and also kay Krisha May. And it's coming from your mommy, Anne. Dagang salamat po sa inyong pagpaminaw diya, ha? Katalabay na ako diya. Grabe, good kahumot. Tapad ra sa kuan diyan sa may Julie's Bake Shop. Shoutout din sa ating mga sweethearts diyan sa may Julie's Bake Shop, Pimenta Branch, ha. Maraming salamat. Ay, naminaw si Uncle Fern sa ato. Naghulat ni siya sa iyang kanta sa Baby Dolls. Oh, sorry kayo, Uncle Fern, ha. Lunes pa na nato pwede ma-play kay mga 90s man ta karon, di ba? Oo. Oh. At saka, ala din kay Mommy Faith. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Upol, Misamis Oriental, ha? Kay Gina Ravidas dyan sa may Luyong Bunbun. Belated happy birthday sa mo, Gina. At batiin din natin yung mga sweethearts natin dyan sa may El Salvador. O, yung mga nakikinig sa atin ngayon dyan, mag-message kayo sa akin para mabati ko kayo, ha? 0917-1579-927. 0961-8924-927. Pwede rin sa ating messenger, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 10:53 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: 88.1
5: with heart. The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon, 11:21 ang oras natin, sweethearts. At final hour na po ng programa natin, The 90s Heart. Sinong naalala mong mayor na magaling sumayaw nitong kantan to, ha? Dying Inside. Walang iba kundi si Mayor Miles, di ba? Towns, Mayor Miles. Anyway, happy, happy listening kay Marifel. At eto na, Marifel, ha? Na-play ko na yung request mo, ha? O, di ba? Basta mag-request lang itong mga auntie natin, mga uncle natin. Play natin kaagad, of course. O, mga music natin from the 90s, di ba? Iba yung feeling pag na-play yung paborito mong kanta. Di ba? Parang, ano ba yun? Parang very, very nostalgic, di ba? Oh, happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Villa Mar Subdivision. And of course, dito rin sa may Bloomingdale. Ako, napakarami po talaga ng sweethearts natin dyan sa may Ipunan, ha. Ating mga Zumba Momshies natin dyan. Happy, happy listening sa inyo. Kay Monsur G and of course, ang family niya. Si Mommy Hannah and of course, sa kanyang mga kids. Na si Sharky Boy at saka kay Elsa Girl. Happy, happy listening po sa inyo. Happy, happy Saturday din kay Arabella. Ating mga sweethearts din sa may Arabella Pastries. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts din dyan sa may Barra Upol. Shout out, ha? MCDT Taxi. Si Talal Makadato. Asa naman si Talal kayo nagpuyo? Napag-iapong ka sa Bulua, brother. Shout out dyan sa inyo, ha? Sa may Zone 4 Upper Bulua. At syempre din ang ating mga kainan natin dyan sa may Divisoria at saka dito sa loob ng Kogon. Happy, happy listening po sa inyo. Yung sumayan dyan at saka yung nagtitinda ng mga, yung mga buko. At saka dito din sa may yung mga Muslim itiri dyan. Nakikinig yung mga brothers and sisters natin dyan. Happy, happy listening po sa inyo, ha? Happy Sabado! 11:23 na pong oras natin. Padayon tayo with more music. Music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Yeah.

0: Ayaw na lang kagda pa si Ma'am Abon ayani. Ibaliwaan na lang ang iyong mga gipanulti batok nimo.
1: Mao na gibuhat ko ni Nugnug. Pero usahay lang. Dili ko kalikayan nga tubayan siya.
0: Paninghaon na lang nimo nga dili mo siya matagad, mayani.
1: Nabalaka lang kunoy. Nga tingalig makahuna-huna og daot ang buhat si Abon batok nako. Aron makabahos lang siya.

Batod, marami po akong iniisip. Marami akong ikinabahalat, ikinatatakutan noon. At dahil marami akong inaatupag noon sa opisina, naigiit ko sa sarili na isang tabi ang mga alalahanin. Hindi ko na po inisip pa ang mga bagay na hindi pa nangyayari noon. Ayaw kong guluhin ang aking isip. Nagpapasalamat din po ako noon, Lady Bato, dahil sa pagiging busy ko, dahan-dahan ko namang nakakalimutan si Banjo. Pero si Banjo, kung kailan natutunan ko na noon na wala na siya, saka naman siya laging lumalapit sa akin.

0: Nagmatalang og buntag si Rodrigo. Wa maghuna-huna nga sa pagsangon niya nimo sa daghang katungdanan sa iyong mga negosyo. Musangko lamang ang tanan sa pagkalugi.
1: Unsa?
0: Kampante ka sa pagdawat o sa paghupot sa tanan, Mayadi. Pero nakasiguro ko, dili kaabdan o sa katuig, malugi ang tanan. Musangko sa pagkabangkrap.
1: Paninguhaon ko, nga dili ka na mahitabo. Sir, buhaton ko ang tanan nga dili mahayaan papa ang pagsalig nako sa tanan niya mga negosyo.
0: Taas og dako ang pagsalig mo sa imong kaugalingon. Giorient ka lang, wa ka gitinuod nga experience. Mahilis lang ang tanan, Mayani. Mapuhok ang tanan. Mahaya ni Rodrigo ang pagsalig nimong iyang anak sa gawas.
1: Nilang batasan tiguangan nyo, digin mag-usab. Murag layo pa ang pagkausab, ang kausaban para niya. Anyway, kamakabuhay, ulagi ka ng hugna pa lamang sa chapter 12 sa relasyon ni Mayani Atanabati. Pero mo pa dahil yung taon niya ka na paikatulog katapusan nga tipakang kaparte sa chapter 12 sa iyang istorya. Din nilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof

0: of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
1: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabanong, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompleto wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jessler Garcesa, 33 years old, Pigkawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
4: Siyempre, kamakabuhay, nindot gihapon o ikahatag. Dili nato kamahayan ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. When we say dietary supplement, apil na sa to ang everyday nga pagkinabuhi. Pwede na gihapon sa buntag ni mong imnumon, pwede sang sa gabi, pwede sang sa udto, pwede pod twice, pwede pod thrice a day. Labi na kay gipamati sa lawas, pero kung healthy ka, okay na gigihapon. Pero dili ka ang imo kumpiyansa, kaya mga sakit nagpanguhit na sa dapling. Nindot nga imong partner nato everyday ka makabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya tungod kay daga mga ingredients giusa ana, everyday nato nang balik-balik ko sa pagsulti, di ba? Nga dagang kitag ma-benefit nga kaayuhan kabahin sa panglawas sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa kadagan sa mga ingredients diha, usa diha ang atuang ma-avail na diha ang turmeric. Unsa ba'y turmeric? Kanang turmeric ka makabuhay, nindot kay na sa atuang panglawas. Kanang luyang dilaw, kung naatay matake nga turmeric, makalikay na ta sa cancer. Ang turmeric ka makabuhay, pwede nga makatabang sa paglikay sa prostate cancer. Mapugnan ang pagtubo sa cancer sa prostate. Yun. Mao na nga, patyon ang mga cancer cells pinaagi sa turmeric. Dagan sa mga eksperto usab, ang nakadiskubre nga ang aktibo nga mga ingredients mismo sa turmeric ka makabuhay, epektibo ka na nga makalikay ka o mabatukan nimo ang mga tumor nga dala sa pagkaka katag sa radiation nga imuha sa nang gituyuan sa imong kaugalingon. Tabang usab ka na isip paglikay sa mga tumor cells sama sa T-cell leukemia, carcinoma, sa colon, ingon man sa suso sa mga kababayenan. Sa diabetes, makaayo usab ang turmeric. Yun. Kaya ang turmeric ka makabuhay, pwede usab nga gamiton isip nga kanang halamang gamot sa Tagalog pa sa mga diabetison. Tungod kay dunay kapasidad ang turmeric nga balansihon ang insulin sa lawa sa tao or sa pasyente. nga dunay sakit nga diabetes. Yun. Ginapabas kog usab sa Sir Merrick ang epekto sa pag-inom ana batok sa diabetes. Kung muinom ka og turmeric ka makabuhay, ginatabangan ka sa turmeric, especially ang imong lawas, nga malikayan nimo ang insulin resistance nga pwede mamahimong rason sa type 2 diabetes. Pero kung kana, gamito nimo dungan sa mga baskog og okay kay nga mga tambal, especially kanang gireseta sa doktor nimo, kanang turmeric, pwede ra usab nga mamahimong rason sa hypoglycemia o pag-ubos sa blood sugar. Mas maigi, mas okay kung mangutana usab ka sa imuhang doktor sa dili pasab ka mupatuyang po gamit sa turmeric para sa imong diabetes, ha? Ang turmeric ka makabuhay, makapaubos usab ka na sa kolesterol. Sa gipahitabo nga pagtuon, nahatagag proweba nga ang pagkonsumo og turmeric isip ingredient sa imong pagluto, makalikay ka sa kolesterol sa imong lawas. Nasayra na ito kamakabuhay nga ang sobrang taas sa kolesterol sa itong lawas, pwede nga mamahimong rason na sa seryoso nga mga problema sa ito ang health. Ang pagmintina sa husto nga gidaghanon sa kolesterol sa itong lawas kamakabuhay, tabang na para malikayan ang nagkadaiyang nga mga sakit, especially ang sakit sa kasing-kasing, labi na ang high blood. So nakinahanglan na nga itong lawas sa turmeric. Ang turmeric makuha na ito mismo. Kaya ang turmeric, usa sa daghan ng mga ingredients gagiusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumar kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule every day. Isip ato ang dietary supplement.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Tigang salamat syempre ng atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 Mindot or Lami kayong imunon everyday ka makabuhay, especially kung imuhang lifestyle diha kanang bitaw ang imong gituhuan nga ang imong everyday is kanang taong coffee is life, mga ana ka. Pero kay daghan magkagbalatian, acidic ka, tukar imong acid, magka acid reflux ka pa, kung magkapi ka, unya magpalpitate pagyud ka, musaka imong BP, magpanlipong, mura magkabuhion, gadi masabtan, pero kapi ra gid gihapon, kay badlungon ba yan, no? Ana magyud ang tao, no? Magpatuyang sa gibati. Nyang uban diya, di na lang kung magkapi, okay, lana kong paminsan, ang magkapi gihapon ko, bahala na. Ana. Kailan mag-antos man ka ani mong matang sa kaping imong ginainom nga 3-in-1 pag yun na 5-in-1 baron ka na niya digan kay nag-sugar wapad yun kayo mabinipisyo para sa imuhang health. Mag-switch ka na sa pag-inom, ari ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya itong kape, 17 ka ingredients giusa lamang diha ka makabuhay, og ang matag ingredients sa ato ang kape makaayos sa atong lawas. Usa diha sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang ginseng root. Oh, gamot. Ganon. Sa ginseng. Unsaon man ang ginseng, Lady Batod? Para asa man na o sa may kaayuhan nga mahataga na sa atong lawas. Ang ginseng manggod, especially kanang gamot, kamakabuhay, pambatok na sa paghubag. Tungod sa mga characteristics nga antioxidant nga naa sa ginseng nga gamot, aba grabe kaayo, bongga kayong epektibo, kaayo na ang paggamit sa itong lawas para kung na may paghubag sa itong lawas, matibhangan, mamaayo. Nausap ka na yung mga antioxidant compound, ginatawag na ito, og gensenosides. Na yung mga pipila ka mga pagtuon na kamakabuhay ang kamitawang nag-build og anti-inflammatory properties sa gensenosides. Ginsenosides sama sa usa ka Asian ginseng. Ang paghubag manggod kasagara na ng simptomas sa pipila ka mga balatian or sakit ka makabuhay, apil na diha ang cancer. Ang ginseng mamahimong epektibo nga kontrahon ang mga nagpagrabi sa cytokine og pagaanon ang mga nagconnect ana nga mga sintomas. Ganon. Ang ginseng usab sa laing bahin makapaligon, makapabaskog, makapaisog. makapahealthy sa atong immune system. Usbon na sa data sa pagsulting ang atong immune system mo na nga ang sundalo sa atong lawas mo na mubatok sa mga nagkadaiyang nga mga virus, bacteria yung inana. Kaya kung weak ang atong immune system, dali rata matakbuyan og sakit. Kung nanagani sakit, duga pa yung mamaayo. Kay weak man, walay mubatok ba, walay mulaban, ana. Mura kagiaway ngay karausa. Ang immune system sa lawas, importante sa matag sakit ka makabuhay. Kanya ang nahimong mas importante kung makigbatok sa mga, especially sa simptomas sa cancer. Ang atong kaluwasan sa sakit sa tao, gikan ana, mismo nga sakit nga cancer, mapiktuhan gyud ana, dili lang kay ang pangadaadlaw ni mga kinabuhi, ang kinatibukan gyud nimo. Nya dili na kinahanglan nga magpaopera pata, di ba mga butaan ng mga bahina. Nganong karon pa lang daan, di man ato atimanon ng atong kalawasan. Matod pa sa pagtuon ka makabuhay, ang paggamit atong ginseng, pwede nga mamahimong importante o makaayo na o luwas pa gina. Gikan sa mga sakit. Oo. Pananglitan ang usa ka grupo sa mga Korean researcher, nagpahitabo sila o kining pag-study na makabuhay sa mga pasyente nga may pailawom sa curative surgery para sa gastric cancer. Unya nasayran nila nga dako kay natabang ang ginseng sa ilahang pagkaayo human sa operasyon. Ang usa pa ka Korean nga pagtuon, ihatag og report nga ang red ginseng extract makatabang na sa pagpalig-on sa immune system sa panahon sa post-post surgery chemotherapy sa kaso sa mga pasyente.

Usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga naasa diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, sa payangin ni mong buhaton, everyday ka nang muinom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, spirulina, ginseng,

0: TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako gihapon ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu.
1: Sa sumpay sa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 12 sa Revelasyon ni Mayani Avdik. Now na din ilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batod, mas na-challenge po ako sa mga sinabi ng aking lolo na hindi ako kinikilalang kanyang apo. Ginawa ko po ang lahat sa aking kapangyarihan na hindi umauwi sa wala ang lahat. Ayokong pagsisihan noon ng aking ama ang tiwalang ibinigay sa akin. Nang umangat naman ang sales ng lahat dahil sa aking estratehiya, mas nagalit pa silang lahat sa akin.
1: Unsa man ang problema nila nimo, nga masuko man sila nga maningkamot ka man lang sigun sa sugo ni papa mo.
0: Amot nila ni Teban. Pirmi na lang sila masuko na ako. Bisan wa na ko'y gibuhat nga daota nila.
1: Basag din nilang sila de mayani. Kung mutubay ka, ikay pilde. Ayaw pagdaginot sa mga taong dili makahatag ni mong kaayo.
0: Ngay Teban.
2: May request ko, Mayani.
0: Request?
2: I need cash. At least 100,000 pesos.
0: Unsa?
2: Ayaw ko balibari. Gusto ko mo release ka na ako niya ng katidara. Daghan ko balero noon. Unya na ipahibaw ni papa kung ma-release na nimo.
0: Abon.
2: Dali ah, Mayani.
0: Dili ko makahimo anak.
2: Oh. Unsa?
0: Dili ingon ni anak ka sayon. Ipananghid ko una kang papa.
2: No!

0: Bayo kay wa mo nalang isulti kang papa mo nga nangayog guarda si Abon. Kana lang ahangyo niya ang gituman ko. Pero kung ako ang muhangyo, dili ko ni mo balibaran, dili ba mayani?
1: Bancho.
0: Bisan, 50 mil pesos lang mayani.
1: Oh,
0: please. Ihatag ko sa akong pamilya. Nagkinahanglan sila guarda. Kuwang pamangani ang 50,000 pesos, pero okay na lang na. Please.
1: Bancho.

bato, napilitan po akong bigyan ng pera si Banjo, pero sarili kong pera ang iniabot ko sa kanya, pero hindi ko na sinabi yon. Ang pagkakaalam po niya, pera galing sa kumpanya. Nagtataka lamang po ako noon, Lady Bato, dahil biglang bumait at lumapit sa akin si Banjo. Naging magiliw po siyang muli sa akin. Parang katulad na naman noon ng dati.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibuk ang chapter 12 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Wa pa mi end dito, sumpayan pa nato sa sunod nga episode sa tong tulumanon. Pero mamalik ta, para tong hisgutan o glakbitan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 12 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare. Pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
0: Maraming salamat sa makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule at og yun ang ipasigarbo tungod kay nindot kay ikahatag nga kaayuhan mismo nga atong mabinipisyo sa atong kalawasan. Inigtumar na ito, anak ka makabuhay, everyday. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule Capsule. At unang imong partner everyday sa atong pagkinabuhi ka makabuhay, isip atong dietary supplement. Daghan kaayo as usual ng mga ingredients nga giusa lamang diha sa atoang kapsula. Usa na diha ang sambong. Usa may kaayuhan, Lady Batod, nga mahatag sa sambong sa atong kalawasan. Siyempre ang sambong, una sa tanan, dili tanan nga ginaingon nga sa Tagalog pa halamang gamot, ginaila na sa Department of Health or DOH. Dili tanan nga ginaila sa DOH, ha. Kumbaga, naay mga pipila nga tinuod nga ginaila sa Department of Health or DOH nga halamang gamot. Kanay mga halamang gamot ya, pero dili gid actually gamot. Dili ingon tambal, dili medisina. Ganon. Pananglitan diha, ang sambong giila na sa DOH or Department of Health. Gina-endorse na sa DOH tungod kay daghan ka nag-health benefits para sa atong kalawasan ka makabuhay. Siyempre, ang usa sa sakit nga pwedeng tambalan sa sambong mao ang sakit sa kidney kasama sa bato sa kidney or kidney stone. Yon. Ang kidney stone ka makabuhay mao ang calcium oxalate crystals na kaya kaayong pagamayon, pahilison sa sambong, as in, mugamay gyud ang bato sa kidney tungod sa pag-inom nimo sa sambong. Dili ang pagkikausara kung mainom man, ay kay maukir raman day-day. Dili po, everyday gyud. Unya, pananglit, kung pwermi kang mag-inom sa sambong, dili lang kay mahilis ang bato nimo sa kidney tungod kay kana, as in, wagtangon gyud sa imong sistema, as in, mawagtang gyud ang mismong bato o mawapod ay imong balatian nga di maayo tungod anang bato sa imong kidney. Ang nindot nga pag-inom sa sambong kamakabuhay, kanang bato sa kidney nimo, dili na mamahimong agresibo. Kumbaga, dili na mamahimong rason para makabaton.

0: kung tested o tested and proven na para sa paghilis sa bato sa imong kidney unsa pa sa ubang mga balatian, sambong pa lang na ka makabuhay. Siyempre, ang sambong usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa pagbutang, gisagol diya sa tong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang everyday ka makabuhay, mutumar na tawag miinom na tani ana para sa ato ang kabaskon, kahapsay, kapiskay sa panglawas. Gamita og imna ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
0: Tinood, may buhay sa makabuhay. Para mula hutay ta ka makabuhay, kinahanglan na yun yung basko katong panglawas o ating mga gipamati para dili bitaw ma-atrasado atong mga gimbuhaton. Especially kung kita nanarbaho para nata ika-provide sa atong pamilya, dili kinahanglan o dili gid-angay nga ka na itong ma-hustle pa ta. Nga ka nang mabalda ta sa itong pagtrabaho, sa itong pagkayod. Especially kita mga pobre, makayod gani mga dato, kita pa pa mga pobre, diba? Nga kita mga pobre kay bawal, yun, dili nga masakit. Mo na ampingan nato itong mga kaugalingon. Nga bisan pagpila pa ka makabuhay ang atong tumaron o pag-aimnon ka makabuhay, kung di po tamo disiplina sa itong kaugalingon, wasagi mahitabong nindot. O nga iampo po dato ang tanan. Anyway, sa imong kahiligon sa pag-inom og kape everyday ka makabuhay, mag-switch ka na kung unsa man ang kape imong giniinom diha nga gasto-gasto lang ka o wakay health benefits nga makuha. Ipadapli na kay gipangwatahan ra ka. Ari na kita sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1 tawon kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa 17 ka ingredients ka makabuhay mao ang ginatawag nato og Ganoderma aplanatum. Na diha sa ato ang kape. Dunay mga benepisyo sa ato ang health nga mahatag ang Ganoderma aplanatum. Kabuti, ganoon. Makuha nga protina tungod kay moabot mang yun na sa 20 ngadto sa 50% sa timbang fresh weight na ha sa atong Ganoderma aplanatum. Kung imo ikumpara sa karne, kung ikumpara nimo sa isda ka makabuhay o baka sa itlog, mas ubos ang protein sa Ganoderma. Pero pareha rag level ang protein sa Ganoderma ang imong makuha sa mais, sa gata, sa kabaw, minana. Mas daghan pa gani ang vitamin A sa Ganoderma kung imo ikumpara sa repolyo, sa carrot, sa kamatis, sa saging, sa mansanas. Unya ang Ganoderma ka makabuhay, Diyos ko, taas usap ka na sa ascorbic acid ng bongga. Kana nga mga matang sa mga mineral sama sa potassium, sa calcium o kini mga vitamins B, C, and D nakuha nato na sa Ganoderma. Siyempre ka na nga mga vitamin at mga minerals ikinahanglan na sa itong lawas ka makabuhay. Gituhuan usab na makahatag usab ang Ganoderma o resistensya batok sa daghang mga sakit sa lawas sama sa tumor and cancer. Ang lentinus o ang Ganoderma duha lamang ka na sa mga kabuti na karon ginatanom na, ginapadaghan na para gamiton sa ilahang katambonggang-bonggang medicinal mushrooms. Minana, tanang mga Ganoderma nga walay cholesterol or wala gyud nay cholesterol, ubos pa gyud ang calories, mga okay ra gyud nga i-take og kaunon. Diba bonggang-bongga, labi na sa mga tao nga nagkaedad na, kana mga medyo tiguang-guwang-guwang na, sakit na sa kilid paminaw, no? Kana medyo nagkaedad na, gano'n, not getting any younger, or mga tao nga obese, or bugat ang timbang, or mga tambok, ganyan. Bonggang-bongga ang ginatawag na to, o Ganoderma aplanatum. Kanang Ganoderma, usa lamang ka na. Sa bonggang-bongga nga ingredients, usa sa 17 ka ingredients nga giusa lamang di pagbutang, isago na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pero usa pay magipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inom na. Ako si
1: Lady Batu.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Syempre sa atong pagbalik mismo din sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambahi ko, Lady.

0: Hi, kamaka buhay. Welcome back sa atong tulumanon sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Nabati nato ang kinatibukang chapter 12 sa Revelasyon ni Mayani pero pami-end dito. Lakbitan ug hisgotan nato karon ang tanan. But before that, ang pambansang reminder, ang pahiyom and God bless us. Ganon. Hamubo lamang Mayani ang ihatag nimo nga kaisipan today nga somehow makatabang nimo sa everyday. Kung pasyan magudato ang imong chapter 12, Sender Mayani, and syempre, ikaw diha kamakabuhay sa tanang minaw, di ba? Kanang tanang natong kaayo, nagi reward, no? It pays off, no? Kanang mga mahatagan ta o kanang justice at mga kaugalingon ng mga gipambati, and as well as kanang itong hatagan ta justice sa kapalaran, sa langit, sa Ginoo, di ba? In our own very special way and in God's perfect time, di ba? So na-reward imong pagkabuutan, unya na insidente nga nahitabo, nga may nakaingon, nga naging close kayong dalawa ng tatay mo, though, di lang ginmalikayan nga nagin po yung mga kontrabida sa palibot, but somehow, ma-appreciate gyapon ni mga kinabuhi. It's because, di man pwede nga magpadayon ang atong kinabuhi nga na yung mga tao nga ka na matuwa lang sa atin ng bongga, silang lahat. Namagin mga kontrabida kay makatabang man na sila nga mga matang sa mga tao para kita mas ma-challenge pa nga magpakabuutan o magpada sa ilang mga kadautan. And siya may mapadayon lang ta sa unahan sa ngalan sa Ginoo. Ganon. And namin ka makabuhay, sundan na to ha, ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Maraming salamat. Siyempre, eto na ang atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay ng bonggang-bongga, inumdumi o isilsil sa alimpatakan, kamakabuhay, matudpa. Kay alang sa Dios, walay dili mahimo. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 1, versikulo 37. Daghang salamat sa pagpaminaw and kamakabuhay. Ayog kalimot sa kanunay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw kang Karen, hay din sa Marcos family and sa kanila mga kids, si Rwen, si Kyle, and si Lawrence. Maraming salamat sa pagpaminaw. And syempre, mga taga-Dumlan, Mako, Davao de Oro, and sa kanyang kapatid daw na sina Ate Amy, Linlin, si Kuya Nini, Romel, Robert, o kay Mama Carolina, o Caroline Carolina, o Carolina. Carolina lang pala yun. Sisi, Madam Jingle, halos, and si Kimiko, kay Kimiko Yayui, and sa Villamor family. Maraming salamat sa pagpaminaw. Kamakabuhay, ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 1:04.

0: Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, may higala. Yan nasab kita sa ato matag-adlaw nga programa sa susamang oras o sa susamang istasyon. Ang mga panid si kagahapon o kinilang gihapon ninyong higala si Kuya Arn ngayong ikauban karon. Sabay na usab sa paghatag o pagtagad, paghatag o kinabuhi sa laing tampo sa usa ka lalaki nga taga Katipunan, Zamboanga del Norte. Kumusta? Kumusta ang taga Katipunan? Lungsod sa Katipunan o Zamboanga del Norte. Sa atong sinder nga si Dondon. Kumusta diha Don? Manginaot ko nga anaga karon Don sa imong pwesto, sa inyong panimalay. Nga human kinini mo gi-share imong kaagi atong paningkamutan nga atong matagal kinabuhi ug pamasin nga anaga karon para makabati ka sa imong kaagi. Okay, kumusta ang tanan taga Katipunan? No, sa tanan nga naggamit sa atong mga products sa dihang napita. Mismo diha kay Dondon, nagagamit ba si Dondon sa atong mga product, labi na sa atong mga kape, no? Kape nga makahatag og maayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo. Mahinaot ko mga users na ito, no? Padayon lang gihapon yung paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo. Aron kanunay na ito matagamtaman ang cleansing effect. Gitawag nato sa cleansing effect, mahigala kay muhinlo kini sulod sa atong lawas samtang nga giminti nato pag inom, ipagawas atong mga hugaw pinagis pag ihi. Ugmaangko na sab nato mahigala ang pagbawas nato sa matag adlaw sa atong hugaw nga gikan sa atong tinae. Kay lisod kay mahigala nga mulaktaw kita usa ka adlaw, duha ka adlaw, una kita makapagawas sa atong hugaw. Delikado ang paingna nato mahigala, simba ko lang, no? Kung ato kanang pabayaan di gid madag simba ko. Kumulaktaw kita tag-usak adlaw, duhak adlaw. Nya, maingon lang tambarag bali, wala lang sa ato. Ah, muabot ragya po ng higayon, mahigala. Nga, makaingon mo nga, tinuod yun yung giingon ni Kuya Arn. Kung maigo mo sa atong giingon nga colon cancer, simba ko lang. At manimba ko ta mahigala, kay kinsa may ganahan guniana, no? Pero, dili tamadag simba ko kung pabaya ta sa atong kaugalingon. Naagitay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo makatabang sa pagbawa sa atong hugaw sa matag-adlaw. Kay kinahanglan, bisan na lang kaisa na ikaduha nga ipagawas nato atong hugaw kay di lagi maayo. Magkabukol-bukol atong tinae, magkasamad-samad, hantun malata, hantun paingon sa colon cancer. Dahil usab may gala, mangko na nato ang taas-taas nga oras sa atong pagkatulong. Kay kaniadto kung nakay problema nga labi na may tukarin mong insomnia, di yun ka makatulog anang mahigala antun makadlaonan. Napoy uban nga mga problema ano di ka makatulog. Makatabang niya po na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo. Tagtunga lang sa kutsara mahigala. Nagkantidad lang ka na o 4 pesos. Pinakataas 5 pesos. Sa 4 pesos tunga lang sa kutsara. Pero kung muingon mo nga, pwede ba isahon ka kutsara Kuya Arn? Walay problema. Wala na i-overdose, kaya wala man ay chemicals, pure organic na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo. Para na sa tibok pamilya, pwede kayo na apil sa mga bata o hantod sa mga hamtong. O, mauna, ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo, cleansing effect na siya. Kung mutisting mo niya na mahigala, nara sa mga parmasya, may pagka-silver siya. Silver gin siya mahigala, niya may pagka-gold yellow, nya may pagka-black. Naitatak na 200 grams mo nang pinakadako sa ato ang Coffee Corn Gold kay naaman putay gagmay. Mo na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo, naitatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, sugar-free o caffeine-free, pure organic. O dili ni mao ang giingon ni doktor nga bawal ka mga pikit tungod kay nakay problema sa imong lawas. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo, bisan na kay gibati, pwede kay kamo inumani mintin mahigala, no? Para sa tibok pamilya. Mahinaot ko na sabta ninyo, gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo, sulay ipod ninyo ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya plus it herbs tungod sa mga sangkap nga naaniini. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo kay ngano ang purple corn nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug asyitaba. makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Dapat gitsay duga nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyo na sa iguyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama niya ng arthritis mahigala. Dugang pa yun nga sagol na sa ampalaya or barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ingana mga igala. Dugang pa yun na pagkit siya gitawag nga spirulina. Spirulina mga igala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Dugang pa yun na sa chia seeds, makatabang sa timbang nga imong giatiman. Dayon makalambo usab sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog nimo. Busa, mag-Capricorn Purple kada adlaw mahigala. Ang Capricorn Plus It Herbs Herbal Coffee. Huwag ka ito mga Capricorn Gold o Capricorn Purple mahigala. Pero ayaw ninyo himo ag magic ang ito mga kapi ha. Nga pag inom din yun, diha dayon, maulian din mo. Dili pa, mga 3 days lang, diha ninyo mapagtagamtaman ang epekto niya mahigala. Magsugod na siya sa pagpanambal sa imong lawas, paghindlo sa inyong lawas, labi na sa atong Capricorn Gold o usab sa atong Capricorn Purple. Pero gusto ninyo mahigala nga epekto dayon pag humanin nyo sa pagpangapi, mga 3 minutos, 5 minutos, may epekto na na. Pero lahi ang iyong epekto mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee, dugang enerhiya iyang ihatag ka ninyo. Pakondisyon sa inyong mga trabaho ang gibuhaton sa matang adlaw. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root, dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod na pagkitsay tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Dugang pagyod na sa re-ginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw o ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection asama niya ng ubo mga higala. Dugang pa yun, napagit sa Panax Ginseng mga igala, no? Panax Ginseng o Horny Goat Weed, pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue, o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Muna mga igala, ang atong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kapi nga pangpadugang og energy. Sa lain bahin usab mga higala, dili na tumalikayan nga tungod sa atong kumbating at trabaho sa matang adlaw. Usay mamoy po atong lawas, batiyo na itong pamaol, tungod sa panuhot. Makatabang nga atong orayon niya na mga higala nga kada adlaw na itong ipabati sa inyo. Kini atong orayon para sa wala pa makabati, no? Basing na yung mga bagong listeners nato mga higala, kini atong orayon makatabang yung kini sa inyo ha. Panakit sa lawas, panuhot. O labos tanan sa mga buntis, no? Para dili panuhoton ang buntis, kay lisod kayo, kargadong panuhot ang buntis, pag-abot sa pagbati, maglisod na sa pagpanganak. Bisan plastado pang iyang anak, no? Tungod sa dubli na nga kasakit iyang bation. O dayon, protektado pagita sa mga insekto, labi na kining lamok dinggi. Dili mo dool ang lamok dinggi sa ato mga higala, bisan sa mga bata, sa mga teenager. Tungod sa citronella nga naa sa atong Orion Herbal Oil. Kining citronella, kuha na siya herbal. O napagin siya ay herbal nga kakawati, Acapulco. O dayon, usab kini mga luya, dahon sa bayabas, o himag. Uban pa nga mga herbal mahigala nga nasa itong orayon, nga mo'y makahatag o mayong binipisyo sa ito. Ah. O dayon, mga katul-katul sa panit, makatabang na siya, mga pangagod, mga bun-e, no? Mga nuka sa mga bata, simba ko pangnukahon na inyong mga anak, makatabang ng orayon, no? Nindot o naana sa inyong mga Pinoyanan. Kaya na yung mga katul sa external lang apart, pwede siya makatabang atong i-gamiton para pagtambal. Ug dain para sa mga adunay almoranas, mga higala. Kung mitukar inyong almoranas, pagkuha og gapas matagabi, butay og urayon, itaplak diha sa imong lubot. Matagabi, no? Una ka matulog. Ug dain usab sa mga bukol, magkuha og gapas, butay og urayon, itaplak sa imong bukol sa matagabi, no? Ug sa adunay mga matagtiki. Oh. Basta uban nga mga external lang parts sa atong lawas, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga kaspa og balakubak, mga kuto og lusa og kuyamad sa mga bata. Haplasira ng buhok, lukpa, pag malukop na po sa lisag usa ka oras nga silupin, manuhot-suhot na sa scalp, mga higala ka ng atong Orion. Huwag dahil usab sa atong kaming Supremo Herbal Oil, mga higala, no? Kaming pa ni siya, pero ako lang daan ipahibalo sa inyo kung unsay naas atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw o ahos, dahon sa bayabas o labi na usab no sa kining samuyaw, tanglad o asunting. O nasulay na kini ang atong Supremo Herbal Oil nga makatabang sabsab di ay sa balakubak o kaspa tungod sa asunting, kay ngano doon na kini antifungal properties. Matabang usab nga dali maayong sa matungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga nasagol ni ini. Matabang usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, bation sab nimo ang relieving effect. Dili usab duo lang lamok o mga insekto sa maong haplas may gala sa atong Supremo tungod sa samuyaw. Kaysa urayon tungod sa citronella, dili makadulang mga insekto o lamok, mga langaw. Kindiri sa atong Supremo, samuyaw mahigala nga sagol. Busa, kung haplas lang mahigala ang inyong gikinangnan, basta mapalit na nato ni atong Supremo Herbal Oil, masaligan usab kini. Okay, mahigala, mahinaut ko na sabta ninyo, no? Istambay lang una sa uban pa natong mga produkto nga makahatag umayong benepisyo. Ato lang sa nasugdan sa paghatag kinabuhi, ang usa ka kaagik ni Sir Dundon nga taga Katipunan, Zamboanga del Norte. Sir Dundon, ano yung mong kaagi?
1: Dr. Lai!

0: Ay, pagkadaghan ba ni mo manok niya? Bay! Mga higot ni. Na ako yung mga manok niya nga pang tari gini siya. Ay, kanindot na lang anig yun. O makaangkunta ni manoka. Kusunada ba ka? Ha? Kusunada ka ni manoka? Ay, kinsa ko'y dili kusunada na bay na. Tanong ako mga maigin ni manoka o. Oh. Okay niya ako mga manok. Kung sa tari-tari, sabong-sabong, ay di gini mabintahan. Basin po hindi maka-breeding tana. O sumama. Pero na ikapalit. Oh, kinsa man yung bataan eh? Ah, ako ning pag-umangkon. Si Dondon. Ah, sa may lingaw aning bata. Ay gusto mag-uni mo eskwila, Brad. Pero wapa na ako mapa-eskwila. Ah, mag-gridwan pa yun na, Brad? Mau ba? O, sige.
1: Ano, Dekol?
0: Ah, kung ganahan kasi akong mga manok, gusto ka mag-breeding. Tagaanta ka. Mau ba? Oo, tagaanta ka. Yung sa may ikona ni. Pero, nay kapalit. Kini mong pag-umangkon, diri na lang ni sa ako rin magpa-eskwila ni ini.
1: Imo ko pa-eskwila ang diri. Boss?
0: Oo. Diri ka sa ako ah. Agi og bayad sa manok nga ganahan si mong uyuan. Anyaon sa man Dondon, usugot ka diri dong.
1: Kakul, imo ko basta may eskwila ko kol.
0: Apa eskwilahon ka na ako, pero ikaw og tigbahog sa akong mga manok.
1: O sige kol, musugot ko kol.
0: Na musugot daw siya, bay. O sige, tagaanta ka pang breeding og manok, Brad. Pero kini mo pag umangkon diri ni sa ko magtrabaho. Ako rin magpa-eskwila nini. Musugot ka dong.
1: Oo, maskwila lang ko.
0: O, sige. Tagaantay kang manok, Brad. Ay, kini. Sugot ka doon. Dire na ka doon, maskwila ka. Ikaw tigbaw sa manok.
1: Oo, kol. Sige, kol.

0: Paminaw doon doon.
1: Oh, boss, ang saman boss?
0: Ikaw tigbahog sa manok ha. Talungunin mo manok og bahog, kay dili man basta-basta ng mga manok. Dili na Bisaya nga pangtula, pangadubo, pangtari na pangfight na nga mga manok para masayod ka. Kinahanglan di gyud magkapas-mapas mo. Nga napog ko yung mga gibreeding diha mga babae. Bantayan na nimo na ang mga itlog.
1: Oo, boss.
0: O sige, kinahanglan ha. Nga imog yung atimano ng manok na di mga pas mo.
1: Oo, boss.

Tekanan ako bahuganan ani. Uy! Manuhak rabang uban. Sige lang. Adito po kusunahan. Kapoy manini magbahugong manok. Ngayos la para ba ko? Sige lang, paspasa lang ako nagbahog. Antos lang, antos lang. Para maka-eskwila yun. Gusto yun ko makalampos mag-eskwila. Tarong lang ginawa akong pagpamahog sa manok para mapa-eskwila ko ni boss. Kanani manok, uy. Eh, sir! Manuhi!

0: Oh, kumusta ang pagpamahog mo sa manok, Dudon?
1: Oh, nambaho ka na ako tanan, boss. Eskwela na ako, boss.
0: Oh, dahil ba, Dudon? Nitibo ba mo?
1: Oo, oh, boss.
0: Ang kanagitawang lahat sa banon?
1: Oo, oh, boss.
0: Ah, sige. Walay problema. Basta ang manok, ha? At timanag yun, kay di ganyan mo at timanon na malintikan sa akong manay mga daot nga mamanok. Kay usbon ako dili na basta-basta nga mga manok imong gipang atiman, ha? Pagtuon, hantun ko ka mamasteryas pag pamahog.
1: Oo, boss. Ako na tarong nung bahog. May eskwela na ko, boss.
0: Pauli na rin nung tigaw sa eskwelahan, ha? Kay mga manok, ha?

wala rival eh. Naka-high school lagi apong gudri, pila na katuig ko nagbahog-bahog sa manok ni Busing. Sa pila katuig, namaster na gina ako ang pagpamahog. Kabalo na saan kumukatiman sa mga manok. Pero dili na ako ni Pangandoy. Bisan na, nakakaton ko inini pero miskoy lagi ko para makahumangyo ko sa akong kurso. Asa ka ko tama na anino nga mag-servisyo diri kang boss? Nga sige pamahog ani manok. Bisantod anad-anad ako pero kapoy gapon. Pero wala ko'y mahimo. Gusto ko makahuman pag-eskwela. Antusun lang na ako.

Dundun! Dundun! Boss! Bukan puisit ni buktang halang sama ni itlog up. Wama ni mapusa! Oh, wawa bantena, boss. Kapitanga gini mo. Kapilan ako na pusa, may itlog pero karun. Wama pusa. Ay, tingtaw halang up. Kining angin ni mo. Agay, boss. Imo gilambang manok sa ong naong, boss. Agay, agay, agay. Muna yung dapat ni mo. Ging nang tangap ka, pila magbalik-balik, pila nakakatuig diri, nag-eskwila ka. Sigig pa mahog aning manok. Unya, karon mga itlog, tanawa, huwag kasayangin ni ana. Let's, kiningarin ni mo. Agay, boss, agay, boss. Agay, agay, agay.

sakit. Tapos akong down. Uy! Gilabay ang manok din sa akong down. May ganyan. Wala akong mabuta. Okay, sakit. Tapos akong down. Uy! Grabe, maot ko yung batasan is busik. Gamay rin ang sipyat sa una ba yun? Walay adlaw nga dili ko kasabaan. Pero kaya guwan talaw tanan, kaya gusto ko nga makatapos pag-eskwela. Pero karon di na ni makaya. Murag halos na kunya patyur. Ilang ba bag yung manok din sa akong naong? Apay mo hawa na lang ko diri. Dugay na bitaw kaya ko diri. Pila na ko katuig. Nagsikanyer high school na lang ko. Pero mentira walay mayong pagtaga diri sa kuha niya ng tauhanan eh. Mapay mo hawa na lang ko diri. Mo hawa kong pauli ko sa amok.

dun. Ano niya ka ni uli ka? Ayaw mo pag-squill ang trabaho ni mo dito kay Brad? Hindi pa kaya, Kol. Sa una pa, bata pa ko nito, Kol. Grade 1 pa ko. Pila na ko katuig. Karoon si Kanyer High School na ko. Wala gimayong pagtagad. Si Bosing din sa ko. Gamay lang ang bikil. Gamay lang ang salab. Kasaba din. Kasaba ka mo. Di makauruwiro. Kayong siyang naman galing ano ni hawa naman yung ka. Hapit ko mabuta, Kol. Gilamba ang manok dito sa kong naong, Kol. Gilabay ko manok. Kayo wala mo pusa ang itlog. Mau ba? Di na ako magpaabot ko. Buta pa ko sa inyong ilabay sa mong naong ang manok, Kol. Noon sa ba di ay? Noon sa ang pag-eskwila ni mo anak karon kasayang. Siyara, magay makaya makapag-eskwila na kanin mo. Bahala, Kol. Walang ganay siya. Sakit kayo sa mga istorya. Gilamba pa ko niyang manok sa kong lagway. Magpaabot pa na ikong, Kol, nga. Madaot niya ako mata. May ganiw ako mabuta, may gusto tails manok. Paglamba niya sa kong naong.

Ayo. Oh, si Brad Manrod. Dondon. Dia imung amu diri. Beri kau tuyo ni ni. Sampai tuyo ni ya. Oh, Dondon. Ngaruh mi hawa kaman. Nadlok lang ko sa imo, bus. Kinsa may di maglagot. Ang itlog sayang kayo. Grabe na kong breeding ang mga manok na tapos huwa lang mapusa. Sala ba rin ako na, bus? Nga, naingana siya. Kulang maguna sa pag-atiman. Good, ikaw kaya pa-atiman ako sa mga manok na tapos naingana na. Ang breeding na ako, huwa na nun. Balik dito. Wala lang makatiman sa manok. Ikaw ra. Balik na lang dito, Dondon, para maka-eskwila kapag padayon. Sayang ang mga katuigan. Dili ni mo makabuot imong pangandoy kung pirminti kay nga na. Normal ka lang mga amo, Dondon. Dili sa tanan panahon nga maayo imong amo. Sige na, balik na dito. Magpaabot ko.

Sige na lang. Antusin na lang na akong patasan sa akong ama. Padayan ko sa pagpamahong sa manok para padayan po ko makaiskwela. Importante magudirin mahuman ako akong pagtuon. Sige na lang. Bubalik na lang ko dito.

Ay, salamat. Sa pila pod katuig na kong pag-antos batasan sa kong amo. Sabay sa pag-atiman sa mga manok. Naka-third year college na giyo ko. Nga wala radam ha. Luyo sa mga pag-antos na ako. Nahantod ka ron, ga-antos kaya pon. Oh. Kinsa man ang babae na sa atbang? Karo pa ko kita ni ang babae. Ah, akong amigahon. May nalang anak ko'y amiga diri pita. At bang raman diri sa balay sa akong ama.

0: anak Rasya. Miss?
1: Ang saya to.
0: Wala. Di alang. Nagtrabaho ko diha, dugay na kayo.
1: Moral ka may ongko sa imo ha, pero tagsa lang ko dire.
0: Amo ba? Ako to si Dondon.
1: Nitibo ka?
0: Oh, Chabanon.
1: Ano
0: si pangalan ni mo?
1: Malo.
0: Malo? Pwede makihigala sa imo Malo, may nalang na ako'y silingan nga amiga na ako.
1: Ganon dili, good. Kasi trabaho gani mo diap, tigko kasi manok, no? O napailain mo ang trabaho?
0: Tigatiman lang, lugay na ko diri.
1: Murag nakabantili ko sa imo ha? Sa una, dito ko sa akong iyaan. Unya, ngadto nga Rico. Hanto na iskwila lang gihapon.
0: Ama o ba?
1: Muna sa'yo makasiplat ko sa'yo mo ha, diri. Nga di asatbang. Karang nida kong balay.

Masa ko wala man. Salamat. Ganahan ako nga magtrabaho nga makita ka na ako kadaw na dire. Minti na sab ko dire. Di na ko maglakaw-lakaw. Amay noon. Sige man ho. Midoo lang ko dire kay makikilaila ko sa imo makikigala. Para sa ko sa kong trabaho dito sa sulod. Mangita to akong amo nga arang ka istrikto. Parang istriktohan dito na yung mga amo. Labi na kay Dara na karon. Na, grabe. Pero sige lang. Ang importante, makatapos ko pagtuhan.

paningkamutan ako nga makasulti ko kay Malo. Total, higala na kay kami. Nakabantay man dahil sa sakwa nga ni Tibo ko. Sa una na mong panagkita, panag-ila. Ilahan yung ko ni Tibo. Yan sa unta man, taga-bukid. Pero sige lang, mahalang taga-bukid, pobre. Maningkamot lang, makatapos pag-eskwila. Dili na kahit atanto tamayan. Hibalo ko, mga tsabanon, mga nitibo, tamayo nun og mga tao labi nagmahimaw. Pero sige lang, di ko magmatir niya na importante nga mahuman ako akong kurso. Para sa akong kaugmaon.

0: Ang sabay insulti naman dress ako, ha?
1: Ah, kailang kasuko maluha. Abi naman sa tanan nga higayon nga nagkaila kita. Nagkahigala ay. Samtang mag-inusara ko, ikaw na sa kong nauna. Maunang tinuod malo.
0: Mao ba?
1: Usa hindi ko makatulog. Pero nililuya akong lawas kung naakas akong nauna. Magbahugos manok. Nag-amping, pero ikaw naasa akong nauna. Bisa naasa ko, saya akong buhaton, naagyan pong kas akong nauna.
0: Salamat, Don. Ano, Marge?
1: Siguro ni Bati nagugugma niya kanimo.
2: Ay naakit ako.
1: Pwede ba manguyam siya mo, halaw? Bisan tuog ni Tibo ko, tsaba nun, tinamay nga mga tao. Pero ni Ana, ning kamot ko lang. Nga makabot ako akong pangandoy para sa akong kaugmaon. Para sa umabot akong pamilya. Dili na ko lison magbuhi para kanila.
0: Tinod anay ka na mo, Adon?
1: Oo. Gusto na ko ikaw akong inspirasyon samtang nagtrabaho kong hantod matapos na ako akong kurso.
0: Ah, sige.
1: Basta lo, bisan magkinaon sa lo. Bahalag na mo babag sa atong relasyon. Ipadayon ako akong tinguha. Nga ikaw ang babaeng akong pakaslan. Minyoan, ikaw ban hantod sa kantoran.
0: Salamat, Don. Sige lang. Ayaw na nga ikaw yung anak ka nga pagkatao. Nakita na ko nga na kay padulingan nga maayo. Sabayan ta ka.
1: Salamat kayo. Salamat kayo.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Ganahan ko kay lang may imanggod ang akong tulong mo tagabi. Sa akong paminaw yun, nindot git kaning kapiha. Kay nakasay ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
2: Pila na kauras karon imong pagtulog?
1: Nibalik siya sa 8 hours.
2: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
1: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
2: Marekomendar ba nimo sa uban?

0: Sa pag-inom sa Capricorn, nga no?
1: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, mag Capricorn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay ma'am, nakagigunay tanga plus dia.
4: Yes sir, nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
3: Oo. Oh.
4: Kay, mugi niya akong ginagamit.
3: Saan sa man?
4: Sa una naguntis ko, sa pilmeron akong hanap, naka-experience ko, grabe yung panood. Motong sa ipakaduhan akong anak, nag-ius nagiguan ng Orion Herbal Oil kay...
3: Mawin mong gi-aplas pag buntis ka?
4: O natagang ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay binigaw sa bata, nga dugo bito na nga ginako. Motong na leksyon ko, may gamit nagiguan ng Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommenda ko na ko nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
3: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
4: Opo.
3: O, na, efektibo, ma'am?
4: Grabe, efektibo. Dili ra jud migawas ang bata niya. Wako kayo, feel nga ka na bitawang...
3: Sakit.
4: Sakit bitawang tiyan?
3: Sa pagpanganak.
4: O, sa pagpanganak. Wala jud kay...
3: So, gikan sa pagbuntis ni mo hangtod nanganak ka?
4: Oo.
3: Orion Herbal Oil may gagamit?
4: Opo. Mojo lang gigamit.
3: So, unsa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
4: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
3: Wala ay panuhot.
4: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit di ay saktiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata. Tungo di na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven good para sa kuha.
3: Orion Herbal Oil.
4: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka ay gamiton.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinahagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect.
6: nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Hoy sa mga buntis ha, ang Megacarsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud sa iyang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, sa inyo nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Dali. Direta sa akong iksoon. Ipailailan ta ka.
1: Sige, sige. Di ka kaulaw.
0: Anong maulaw man ka? Di? Oh, kinsa ka ng kaupan ni mo? Ah, si Dundon, di. Ah, silingan na mo ang iyong amo na siya nagtrabaho dito. But pasabutin mo muna yung uyab. Oo, di. Si Dundon. Jesus. Sa kadagan lalaki mo na imong gikarelasyon mo na ipanghambog ni mo sa moa? Chabanon? Ni Tibo? Di nga naman ni Tibo, ti. Na may mga pangandoy. Kung saan dili na ka makakitag lalaki nga naghihapit pangandoy nga dili ni Tibo? Kung saan ipasigarbo ni mo niya ng lalaki? Ah, ti ay po nga naas dun-dun, ti. Buutan man si dun-dun. Huwag man kumingong gadmal dito. Pero di may ganahan niya na ni Tibo. Chabanon! Ay! Dili may gusto niya na. Ti, nagkahinigong maamin ni Dundon. Naunsa man to ang kampayhana ka? Sigurado si mama, si papa dili ganahan ni ana. May padili na mo ipakita sa ilaha. Di mo na ipaila-ila. Naunsa man to ang kampayhana ka? Ti, buutan man si Dundon. Pero ni Tibo sa dili may ganahan. Pasensya kayo doon na.
1: Walay problema. Tinon mas ang gitsulti ni Ate Nima. At saba noon may mga klaseng matao. Ni Tibo. Pero tinuodsop doon imong giingon. Nasab ko'y pangandoy.
0: Ay lang kalain doon ha. Basta doon ang kitanduhan na kasinap tanay tanag kahinigok maay.
1: Bora ka na akong tuyo.

Grabe man yung mga tawana. Tungod kay dito ibo ko, dili sila ganahan sa ko. Apil mga ginikana ni Malop. Gusto nila pabulagan ko. Pero umayon na lang gani. Grabe ang gugma ni Malo, diri ka na ako. Bahala naman. Importante kami ni Malo nagkahinigugma ay. Tutal, dili man kamo akong ikauban. Ang inyong mga anak. Bahala panayin ko sa pagpaningkamot. Bahala ang kanunay sila magdili sa ako ha. Tungod sa akong pagkanitibo. Sumaya ako, maningkamot lang ko. Para samayin kaugmaon ako o sa akong pamilya.

0: Gamay sa katapusan. Di anagi ko sa munisipyo sa Katipunan.
1: Maayo kay naka-apply ka nagtrabaho.
0: May siguro ani, lo. Katong giingon ni mga plano ni mga matukag Manila. Idayon to ni ma. Para maglikay lang sa mga ginikana ni mo sa imong mga igsuon nga kung magkita kita kanunay mag-albulutos ng mga hunahuna nila. Likayan sa nato ng samok. Kung sa may plano ni mo. Dito ka sa Manila. Sa imo ni mo magtrabaho baka dito kay padalaan na ka na ako dito. Likayan sa nato ni mga pamilya ni mo nga nagdili diri sa koa. Murag na ningkamot nga magkabulag kita.
1: Unya, unsa may pasumangin nato?
0: Muadto ka sa Manila para magkalagyo kita. Pero dili ingon nagbuwag ha. Padahal ang para ka dito total, di alam mo sa munisipyo. Dari sa Katipunan. Magtrabaho ko dito. Para ano na ko ika, suporta sa imo ha. Para mahilig ka lang sa ta sa samok dito. Imo maginikanan, grabe. Pati imong mga igsuon.
1: Pero manginaot ko nga, magpapiling ka po ni imong gugma dito ka na ako.
0: Dili mawala akong gugma kanimo, lo. Ibalo ko na apog kanya-anya. Ang ato lang maglikay sa samok para makaingon silang nagkalagyo na kita, nagkabulag na kita. At ugag Manila.
1: Unya ako pamasahe.
0: Ako ni bahalas tanan. At ka sa dipulog manakayan. Dito ka mag-iroplano. Pamanila rin ka. Ha? Magpaabot rin ako dire. Lailo lang sa mga paghigpit sa imong mga ginikanan nga mag-uban kita nga dili sila ganahan. Pati ng mga igsoon ni ma. Padayan ko maning kamot dire. Ipakita na ko sa ila. Mabot rin mong panahon. Nga. Mahikurat ra sila.

0: Gimingon may nangkos akong uyab. Naundang na ako sa pagpamahugmano kay natapos na ako akong kurso. Di ako sa munisipyo. Dira sa Katipunan, ang uyab na po din ako nahilayo dira sa ko. Tungod sa iyang pamilya ang naghigpit dira sa mo. Asa man tama ni sila? Nga nagkahinigugma ay manimimalo. Si Malo, nanawag. O sige, tuyo niya. Lo, nanawag man ka?
1: Mauli na siguro ko, Don.
0: Mauli ka kaya no?
1: Naisakit si Mama.
0: Nasakit si Mama ni mo?
1: Oo.
0: O si sakit niya?
1: May pala nung cancer daw.
0: Cancer? Kakuyaw good. Sumpa uli ka?
1: Oo, gusto na sana po ikauban si Mama. Samtang buhi pa si Mama.
0: O sige, padalan ko ikaw pamilite. Sige, sige.

0: Salamat kayo dun, ha?
1: Sige lang. Gimingosap ko sa imo, ha? Gilaay na inungkod din sa akong panarbaon din sa Katipunan sa munisipyo. Tungod ikaw wala. Nalipay ko nga nakatapos ako sa akong kurso. Nakabiyan ako sa pagpamahugong manok. Ikaw na po'y nahilayon yung kanako tungod sa mga ginikanan o pamilya ni ima. Para paglikay sa kasamok. Pero ani anak kabalik yapon ko tungod kay mama. Nga ay kanser. Sige na, pauli na sa inyo ako. May nalasan makatiman ka kay mama ni ima.
0: Salamat kay Don.
1: Alang kabalakan din ka na ako. Napakoy mga pagantas.

0: doon, patay na si Mama. Naibaloko. May mga istorya akong nabati. Di pa ka muantos balay? Muanto ko. Bahala gidilian ko sa imong maigsoon, pero mudo ako sa haya sa imong inahan. Bahala unsa ilang mga sulti diri ka na kung anong tuwa ko dito. Tunguro ka lang kanimon. Girespeto na ko sila, pero hibala ko dili ko welcome sila. Pero para sa imo, ha? Di na ko sila balibalihon.
1: Salamat, Don.
0: Ilaban na to atong relasyon, atong gugma. Ilaban na to sa imong maigsoon.

Nganong ni ana diri? Ha, malo? Nganong ni anang ni tibo diri? Usa man kamo ra gihapon? Di nani lang si Dondon para oy balome. Pero pasumangin lang niya para magkita mo. Di ay no good mong ingana gunti. Sa inyong pagdili kay Dondon. Mas nagrabi na naman among paghinigugmaay. Hinigugmaay. Mupati gugma ni anang ni tibo? Di sige lang. Balang ni tibo naman ko yung mga pandoy gapon natuman na gani akong pandoy. Besan pag natuman, di gina mawalang pagka ni tibo ni mo. Dili may ganarog ni tibo. Nga mapare sa mong igsoon. Labi na tsabanon nga ni tibo, pastilan. Wa may mga andoy ni anang makabaya umig ni tibo. Sige lang, te. Tinood masabay mong gisulte. Pero usbon ko, nagyan pong kayong mga pangandoy sa kinabuhi. Bising ingani mo yung klaseng ang pagkatao ni tibo, tsabanon. Nagyan pong may pangandoy.

0: dyan, mag-ipon na lang ta dyan. May pa, mag-uban ta. Sige, tood. Kundin doon ka na ba sa imong trabaho? Kaya akong trabaho layo sa munisipyo, may klaro pang sweldo. Tagdugay ang sweldo pa sa munisipyo. Huwag kay plano sa negosyo. Anaa, pero wa pa ko'y natipon lagi. Pero nangandoy kong negosyo, na ako'y kwarta diri doon. 9,000 eh. Kasi na kay plano nga negosyo nga, mag-umpisa lang ta sa ginagmay.
1: Na kay kwarta?
0: Oo, akong tinipon-tipon eh. Sabay na sa sa'yo mong ihatag diri sa ko akong ginahipos-hipos.
1: Mau ba? Kung tinuda, ato na ikong praubulad.
0: Inegosyo. Ikaw rin magpaiko. Sa gusto ni mo nga negosyo nga, nakita ni mo nga muklik, makasuporta sa to ah.
1: Bulad, mangumpra ko dito sa Sambuanga. Huwag ato itagtag diri sa atong lugar.
0: Oh, sige nga na lang.
1: Bulad akong kumprahon dito sa Sambuanga. Iabot na itong dipulog o asa diri sa palimot diri sa itong lugar. Diri sa Katipunan.
0: Sure na bagay ka ni Ana doon.
1: Sabay sa akong trabaho, sa inlanan akong negosyo bulad. Ang importante, nga kita mag-uba na sa katapusan. Tungon sa akong gugmariya kanimo, malo. Bisan sakit to ang mga pulong sa imo mga igsuon. Pero giagwanta na ako tungod sa akong gugmariya kanimo. Karon nag-uba na gid kita. Atong himoon, makasuporta ta sa atong mga kaugalingon. Hantun makabaton kita anak.
0: O sige himo, ato imong negosyo nga bulad.
1: Ato ko sa Sambuanga. Tungod sa akong gugmariya kanimo, himoon ako ang tanan. Ipakita na ko ang akong pagkanitibo. Kung unsa ko mo diskarte.
0: O sige John, mayo kay gilaban gini mo atong gugma.
1: Inganang tinudanay nga gugma. Ilaban yun. Bisan magkinaunsa. Karon kay nag-uba na ta ang mga pagpaningkamot na lang ako. Karon umpisahan na to ang negosyo ng bulad. Ugma, malarga ko sa Sambuanga. Dito ko mangumpra.
0: Ah, sige, ikaw ready, discarte niya, anak.

0: Karaka na mo giniliberan sa bulat?
1: Oo, ang uban pa utang pero gipilit na ako ang mabayad yon. Ah, maanti ko pun maluoy. Kani malikan basta negosyo na giutang. Pero pilionon yun ang mga tao.
0: Ay, ikaw rin bahala ni Ana.
1: Paningkamutan na to ng mula.

0: Sa tingin nimo, magbugasan po ka?
1: Oo. Magdisplay tag bugas, maninda tag bugas. O bisan unsa, maggrocery ta. Para sa panginabuhian, makaya na ba nato na naay magpaangkat sa bugas? Mudaon lang ko gamay. Unya, tagaan ako niya og pila akong gusto nga kuhaon nga pila kasako. Karon, atong i-display mo hangyo ko ni Mayor nga magpuesto ko. Kung tugutan ko ni Mayor, daog na. Makasugod na tapag negosyo bugas og sabay sa bulat.

0: Grabe mo dala na magnegosyo doon. Talaman nila mo na ginatong bukasan, pati ang bulan. Grabe na.
1: Ano ginaw? Basta tinaro nga diskarte. Dili pagpangisa, dili pagpanunto. Basta diskarte lang. Patas nga panginabuhi. Dili ta mamintaha. Mablisingan kita sa Ginoo. Oh, nakita na nimo ako mga pagpaningkamot tungod na sa imo ha. Karon, paabot na lang tanga. Mataw na atong anak.

0: Dili gyud ato himala ng panahon do no. Atong anak dako na.
1: Ah, pila ra.
0: Nya sabay-sabay imong pagpaningkamot, mihilambo pag ini imong negosyo.
1: Ginuog na sa Ginoo ako mga paghangyo. Pagampo. Pero dili na dito pwede nga mag anak de. Sumala pa dito ta sa Dumaguete. Nagpa-check up ka.
0: Yung sa'y plano na to, isa ra tong anak.
1: Ah, sige lang. Ato sa paeskwilahon na tong anak, tagaan na itong maing kaugmaon. Una rata maghunahon na kung unsa atong himoon. Nga masigundahan tag-anak.
0: Pero dili na ko pwede mag-anak.
1: O di mangita tang paagi nga naikauban ang atong anak. Samtang siya nga naginusara pa karo maghunahon na ta magplano ta kung kinsay bakante nga bata nga pwede na to adapan.
0: Mag-adapta?
1: Oo.
0: O para po naikauban ang atong anak.
1: Mau gane.

0: tinuon pa nga magkuhang sakyanan.
1: O di makaya og wala tay sakyanan. Kinanglan magkuhang sakyanan tuod nagkuha kog muntiro nga sakyanan. Og kini pong kargahanan sa bugas nga kung makuha kong bugas na ako'y makargahan.
0: Tuod na ako'y sulti si mo ha.
1: Unsa ka na?
0: Na akong first cousin ako na anak niya. Iyang ipaadap sa ato ah.
1: Tinood ka?
0: Oo, lagi.
1: Sa ato pa, nanay manghud ang atong anak ng lalaki?
0: Oo.
1: Unya, unsa may paagi anak?
0: Pero gastulay kayo.
1: Unsa may gastuhan?
0: Private nga abogado para mahibalaan kung makaya ba gina to nga mag-adapt ng bata. Daghay mga proseso.
1: Mao ba?
0: Siguro magagasto ta ni anak 100,000.
1: Unsa pa rin ang pagka-adapt diay?
0: Gasto kayo. Nagpamatuod man gud nga angayan ba kita mga adapt og bata o makahatag batag maingkaw og maon. Basin og igo-igo ra pud atong panginabuhi.
1: O karabot pasabot nimo? Basin dili ta makasuporta sa bata sa atong adapon?
0: Oo. Napay mga papel niya na ang pirmahan nato. Magpamatuod nga makasuporta ba kita sa bata ang atong adapon?
1: Walay problema. Og suporta lang sobra-sobra. Ubay-ubay nga gihatag sa Ginoo nga blessing sa ato ha. Sa tanan akong negosyo ni Lambo kini. Nakapatukod na tagbalay. Atong negosyo nga bugasan ni Lambo pag yung maayaw. Oh, unsa pa man? Duhara sila. Ang ato gyud anak mag-adapta di. Sige, bayra na ito kung pilay makasto na ito para maka-adapt na. Para na yung manghuda ang atong anak.
0: Ah, sige John. Ingana rin na John.

0: Amin mo doon malipay na kay ko. Nga murag feeling na ko nga atog yung anak.
1: Pati ako. Pero grabe no. Grabing mga proseso nga. Una na to lang ko ng bata.
0: Pilay na gasto kayo na to?
1: 100,000 sab. Hapit-hapit. Pero wala kabot. Pero dako-dako na. Pero importante nga na natin anak. Nga manghod sa atong anak. Di ba? Kumbuhi pa lang to si mama ni mo.
0: Makita ganyan ay mong mga pagpaningkamot. Nga bisan to sa pagtamay nila na sa'yo mo ha, sa bata pa ka. Sa mga tao nga nagdaog-daog sa'yo mo ha. Tungod kay ni Tibo, makita to imong amo sa'yo mo ha, nga niangat na ka. Maulaw na to sa'yo mo ha. O baka mo congrats to sa'yo mo ha. Sa akong mga magulang, maulaw na sila. Kinaibalo sila nga. Grabe ng paglambo na to.
1: Ang tanan gikan ka na si Ginoo. Kinahanglan sa usa ka tao nga mapainobsanon. Kung gitamay ka, okay lang. Ingon pa, kung gilabay kag bato, balusig tinapay. Tinood ang giingon ni Ana. Bisan pag magpakita mo maigsoon diri ka na ako, malo. Kung sila hang yun, basta makaya na ako ikatag mo hatag ko. Magtinabang ay tal. May nalangsab nga makaanggo na sila. Makaanggo sila nga. Ang ilang tinamay ka ni Agto, nga ni Tibo. Tsaba nun. Ani ay? Pandak na tao. Di ba mo itawag lang sa ko ah? Munang di sila ganaan sa ko nga makiguban ka ni Ma.
0: Tinawad ka na.
1: Pandap. Ni Tibo. Tsaba nun. Di ba? Pero maunay nakahatag ka na akong inspirasyon ng mga pagtamay nila sa ko ah. Sabay sa akong gugman niya kanimo. Huwag may nalang ganyan, may alalay sab ka. Wala ka mubuhi, diri ka na ako. Sabay sa pag-ampos Ginoo. Ani ah, na nakita na to. Di ba?
0: Salamat sa Ginoo. Nga nakabot niya po ni may mga pangandoy sabay diri ka na mo.
1: Nanatay anak, adaptin na to. Pinagasto na to. Ibiya basta-basta.
0: Ang tanan gikan sa taas.
1: Tinood ka na malo. Kung kinsa may magtamay din sa kuha, okay na. Bisa magnanakaniangat na itong panginabuhi, okay lang ila kong tamayon. Kung kinsa man ang mga tao.

Ako nga naunaon sa una. Sa bata pa ako. Nakaingunog yun ko nga wala ko ikaw maon. Pero hibalo ko pinaagi sa Ginoo. Nakalahote ko sa trabaho nga. May pagkasalbahay sa kong ama. Dili na ko kalimtan nga gilambahan ko sa manhog sa akong naong. Mahinungdan nga nagpalayo ka dali pero gikuha ko niya pagbalik. May nalanggani itagaan kong kaligon sa Ginoo. Nga makafight ko sa mga pagsulay. Nga gipahamtang diri ka na ako. Ano yung nakita na ako? Uban sa akong pamilya. Ginoo, salamat kay Satanan. Sa imong blessing ngayon mong hihatag diri ka na ako. Bisan to naging ani kong Ginoo ni Tibo, Chabanon nga tinamay sa mga igsoon sa akong asawa. Dili daingon nga pinili ni mo. Kung matagaan mo blessings, mo angat ang kinabuhi. O ang panginabuhi. Mo na nga, babay, nga kalisod sa unang panahon. Huwag karon padayan ko maning kamot. Para sa akong pamilya. Salamat Ginoo.

0: Kuya Ern, kung tinamay man ta diri sa babaw sa kalibutan, dili ka na hadlang o dili ka na babag sa atong mga pagpaningkamot ng padayon. Mas nindo tinun nga tinamay kita, dili lang babantayan atong mga diskarte. Karon bisan sa ingani nga sitwasyon, sobra-sobra na ang akong suporta sa akong pamilya. Gikan kini sa iya, gikan sa kahitasan. Kuya Ern, dilang ko taman, udagan kayong salamat ako lang giningi-share nga kaagi tungon kay kanunay ako nga papaminaw sa imong programa diri sa among tindahan, diri sa Katipunan. Hagit asab ako, pamasin nga makahatag kining inspirasyon akong kaagi nga grabing mga pagtamay diri kan ako tungod kay nitibo ako, pandak ka pagkatao. Pero ni ana ning kamot kas pagpadayon para sa akong pamilya. Dagan salamat ang imo magtatampo. Dondon. Salamat kay Don sa imong kaagi nga imong gi-share sa kinasing-kasing. Taga Katipunan, Zamboanga del Norte. Si Dondon. Siguro na nakaila diha sa iya, no? Nga mga listeners sab nato. Okay, dagan salamat mahigala hibalo ko nakahatag kining inspirasyon di kaninyo nga bisan tuog mga tinamay kita maningkamot ta. Sila tong himong inspirasyon tama tong giingon ni Dondon. Okay, mahigala dagan salamat sab sa inyo makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw og inyo kalimti no atong mga produkto. Padayon inyong paggamit labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Labi usab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santan. Og labinusab sa atong Turbo Max Coffee ang pangpadugang og energy sa tibok adlaw. Sa atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa tibok pamilya. Gikan sa mga bata hantud sa mga ginikanan, pwede ta kaninyo. Og sa atong kami nga Supremo Herbal Oil. Og labinusab sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata, babae o lalaki. Nerveplex Syrup para nga vitamins para sa ilang mga inahan. O sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, hantod sa mga hamtong, tigulang, pwede mo take nene, ha? O sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala sa nato nga medyo idara na, nakatagamtam na o tusok-tusok sa tiil, magbinhod ng mga kamot, o tiil, no? I-B40 na para malibihuan, matambalan, pinagis pagmintinar pag-inom sa atong B40 capsule, ang high-dose nga B-vitamins. Lakip sa atong Megacar Soft Gel Capsule. O sa atong Ferbite Capsule para sa mahigala na itong gamay nga trabaho, daling kapuyon, luspad tanahon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanahon. Huwag nindot po kayo sa mga bagong nanganak ng mga inahan, mag-Ferbite Capsule. Okay kay natong Ferbite Capsule mahigala di ka makalasa og taya kung muti ka niini og di pun maghilab imong tiyan or maghapdos. Busay kalimti, kung luya ang lawas, maglipong-lipong ka Ferbite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Kininyong higala si Kuya Ern ang inyong
1: Dr. Love!
0: Daghan og daghan kayong salamat.
1: Dr.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Kumusta mo mga kahigalaan ang magkaigsuunan nato din ha sa kahanginan? Ilabi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw o hinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas. So welcome na pod sa ato ang adlaw-adlaw nga programa May Kalabutan sa Panglawas. Dr. Choi, maayong adlaw kanimo din ha, Doc. Og thank you jud kaayo sa imo ang mga advice para sa ato ang mga naga-join, nagpadala sa ila ang mga problema sa panglawas, Doc.
2: Yes, maayong adlaw, maayong udto, maayong gabi sa tanan, no? Thank you sa inyo ang time nga gihatag og hinaot unta, ma'am. Makatubag ko sa ilang mga pangutana.
1: So far, tubag dyan kayo, Doc.
2: Ilang mga, ilang siro mga financial problem.
1: Kana.
2: Lisod na kayo na, sulbahol.
1: Kung financial problem, Doc, usan akong malinyaan ni Doc? Wala na kaanag sa DSWD, no? Nahinumdum na po ko ana, Doc, ba? Patong sa mga tambal, ba? Basta nang uban mo pa naka-avail, bitaw?
2: Yes. Mm-hmm. Tinood na, no? Kanang na kay mga patient, o, may kansulado, kapoy ka, yung linya kay sayo sa buntag, dahan ka ayo, natoy time na, naglinya si ma'am, nahapon na lang, wala gyan siya na human, so wala na lang gyan siya nakakuan kay makasabot ko nga krisis karong panahon na. So, daghan jud kaayo ang nangayawat nga malibre, no? Anang gihatag nga tambal gikan sa DSWD is usahay tag 1 month or 2 months ang ma-avail nila. So, what if usbo na ko ang tambal, no? What if mubalik sila kay wala sila na angay, no? Or nakulangan sila. So, muna nga ako adyong requirement sa akong mga pasyente ay akong mahatag og medical certificate bag-o o reseta nga bag-o. Tagaan ko nilag bag-ong laboratory result.
1: Okay,
2: it's not for me. It's yes. For them, sad, no? Kay sayang man po ng tambal kung ilisan lang na ako, di naman mo yung babalik, no?
1: Kinuod.
2: So, yes, mm-hmm. Sana ako kayo, sure na kung amunay ako i-continue nila for 3 months, ayan ako sa tagaan.
1: Okay, so mga ikin na siyang reminders, Doc, no? Para sa mga pasyente na itong gusto mga avail atong nasa DSWD. So, okay. So, sa mga mag-message, kidaghan naman tagnadawat ng mga messages din hino sa atong hotline. Again, ang atong hotline 0909-304-8924. So, mo message lang mo sa inyong mga gipang bati-bati sa lawas, no? Mauto nga number kung sa pa yung mga problema ninyo para matubag ni Dr. Choi. So, basa ta dali siya, Doc. Sa una na ito nga texter sender, sila pa to, Doc. Buena mano ni siyang problema. Okay, so ang nag-message ang 7151 sa 0955. Dingon siya, good PM, Doc Choi. Ask lang ko, gikan ko na operahan sa gallbladder. So, ask lang ko, normal ba nga mag-back pain? Kay wala pa ko'y 1 month na operahan, wala ba'y bawal na kanon? So, daghang salamat. Kani Doc, bahay na ni sa problema sa gallbladder, Doc. Nagka-back pain siya. Normal na ba din siya nga feeling?
2: Dili ko kaingon, no? Kaya ang gallbladder is usahay na siya radiation sa likod. But since gikuha na, ang mga nerves siguro wala man naapektuhan, no? Pero naman tagi kuan ani god nga kanang gitawag nato og gallbladder stump. No? So sa kaning gallbladder stump is makakos na siya og pain, especially kung mukaon ka og kanang mga tambo ka pagkaon ba. So katong nabilin nga part sa gallbladder makakos gyapon na siya og pain, no? Pero I don't know kung kana sa back pain niya is agin na sa mga nerves, no? Or di ka sa iyang anesthesia sa likod, no? Walang ko idea kung unsang klaseng anesthesia gagamit sa iya, general ba or spinal ba, no? Pero ana sila kanang gyud ko nang moagi og kanang spine nga anesthesia eventually later para na ko, no? Nagsakit akong likod. Pero sa'yo, di mo ko contribute good, anak. Good, kay. Ang ako pong trabaho is prolonged sitting. No? So, kailang prolonged sitting po, makakos po ng mga back problems, no? So, muna siya. Mas may siguro, ipacheck up na niya, no? And then, sulay po niya take ang B40, big complex na to nga B40. Mm-hmm. Basin yung mga neuropathic pain lang na, no? Mm-hmm. Usahay po, karon lately, kay kuan kaayo anang uso kaya mga prutas, no? Like example, mga lansones, magusan, uh-huh, butan, taas og uric acid. So, akala na itong likod, naman po na yung mga joints in between.
1: Uh-huh.
2: So, ato mga hip joints, sacral joints na to. So, pwede po siguro na siya matrigger, no? So, pwede po siguro ipa-check na yung uric acid.
1: Okay, doc.
2: No, kay base ni saka po na siya. So, yung sugar, yung uric, yung ipa-check. And then, pwede siya mabalik atong doktor nga nag-opera sa iya, ah.
1: Mm-hmm.
2: No, tuloy magin na siya ay dapat, no? Katong inyo, ang doktor nga nag-opera ninyo, within 3 to 6 months, under pagyuga sa iyang care.
1: Okay.
2: No? Kaya in kaso na ay problema sa pag-opera, siya yun na ang mukuan. Ana, kaya siya may kabalo, sa mm-hmm naitabo, no?
1: Gani, Dok, wapang po niyo 1 month gikan sa iyong operation.
2: Yes. So, muna, ang ideally, kinanglan siya with follow-up check-up sa iyang doktor.
1: Yes, maajud. Yeah, sa ato pa, Dok, katong mga bawal niya karon nga kanon, mo ito yung mag-mention, Dok, no, nga katong mga tambok, medyo aslom tamis, gibawal ni niya ron, Dok, sa tangan?
2: Muna ako ingon, kay Basin, isa na nga, na siya yung mga joint arthritis ba?
1: Maode, no? So, dili, dahil ni normal, Dok, nga, kanang naoperahan siya sa gallbladder nga, magsakit iya ang likod, no? Kay dili, tanan nga, na naoperahan aning inani sa iya ang nga case nga nagasakit ang likod. So, kinahanglan, ma'am or sir, nga, mabalik ka sa doktor nimo nga nag-opera, imong pahibalon nga nganong nagsakit imong likod, kay base dun sa pay problema, no? Gawa sa ingon ni doktora nga, ipe-check nimo imong uric acid, base na taas, no? Okay, so, moro to, wala man ni siya nag-mention do kung asa. So, shout-out lang nimo, ma'am or sir, kung asa ka nga lugar, shout-out nimo. Thank you so much sa imong pag-message na to, bahin sa imong problema sa panglawas.
2: Yes.
1: Kay, ag nahinaot mi, nga nakadungog ka karon, no? Nadungog nimo ang ato ang karon nga episode sa atong programa. Okay, Dr. Rechoy, diri na pudda sa ato ang lain nga nag-message. Ingon siya, kaning dinhi sa iya ang last 4 digit nga 7419 sa 0909. Ingon siya nga, good PM, Doc. Senior na ni siya, 76 years old na siya. Pero iyang BP kay 170 over 60. So medyo I felt dizzy. Oh, nang panglipong na ni si nanay. Unsa kaha ni taas kog cholesterol? Ug unsa daw what herbal nga i-take? Kani, Dok?
2: Yes, so very common kay na nga taas kog cholesterol, ma-dizzy ta. Pero dili lang sa man good kay kana, no? Itong blood pressure. So, pila yung pressure?
1: 170 over 60.
2: So, most probably kana, no? So, mana siya ang reason nga no, na lipong ka. No, so
1: saan niya, Dok? Medyo nitaas yung BP, Dok?
2: Dili kay medyo taas.
1: Bisan over 60 lang siya, Dok? No?
2: Yes, ma'am.
1: Okay.
2: No, so, muna siya nga, as soon as possible, mato ka sa emergency room, mga ikatambal para ana, no? Kung dili mga ni, kung masabunta, kung na-check up din sa inyong health center, or naakaisuki nga doktor ni mo, magpa-check up ka. Karumatagaan kagtambal para sa high blood, no? Anyway, naman tayo daghang mga yakap clinic, no? Nga pwede ninyo ma-avail, pa-enroll mo. As much as possible, kanang naa sa inyong area dool, no? Ayaw nang sa layo, kaya haron sa yun na ninyo pag-follow up sa yakap clinic. Anyway, ang yakap clinic, naman po na sila yung mga tambal, no? Nga, pwede ni mo ma-avail libre, no? So, kasagaran ana, tagaan mo good for a month, and then, dapat mo balik mo, no? So, para nako, kani mga high blood, naapo na siya yung risgo sa taas ng cholesterol, taas ng mm-hmm sugar. So, mas mayo, i-assess na siya. Ang uban, kinang na natukuhaan o creatinine or SGPT, no? Kay at least, naata indication kung sa'y klase nga tambal, mahatag sa iya, ECG, labi na elderly na siya, no? Mm. So, mag-ECG ta. Pero naata yung mga makita niya nga bikil dito, matagaan po tambal. So, ang yakap clinic is tagi na siya yung mga tambal po hatag sa ila, no? Pero syempre dili ta choosy, no? Kay ang mga tambal nga naa diha kasi kanang generic ra gyud na siya, yeah, og selected ra, so dili ta na klase nga tambal is na available diha. So pila ra na ka klase ang pwede, no? Siguro sa pang high blood duha ka klase ra, sa cholesterol duha ka klase ra, na po pang diabetes siguro tulo ka klase. So usahay na magyoy kinanglan ni reseta ang doktor nga dili available sa yaka clinic. So, kana, mo inyo ang budgetan sa gawas nga paliton. No? Kailangan mag-iyo bang mga tambal nga. Importante kayo nga wala na appeal sa listahan sa mga tambal nga libre sa yaka clinic. So, dili man na nila pwede po maklaim, no? Dito. So, muna siyang kinahanglan, paliton nga po nila to. Okay. Basin, importante po kayo to. No? Anak. Pero most of the time, naraman. Doon ako mga pasyente nga, muna yakap, muna hapon sa kuwa. So, ako lang yung nun nga, ayaw ipausob yung tambal. Kung unsa lay na nila, mura ilang ihatag. Ang uban nga tambal nga naa sa gawas, yun available, paliton dyan to nimo. No? Kay mo man to ay akong natanaw nga angay para nimo. So, lisod kayo kung abot dito, usbo na po nila ang ako ang resita niya. May balik na po na ako, niya nagkabuang na ang result sa ilang sugar or BP, ano ba. So, muna akong instruction sa ila. Kung sa'yo naa dito, mo i-avail. Ang wala dito, palita.
1: Oh, Dok. Okay, Dok. No, insakto po na imong giingon, Dok. Pero pwede po, Dok, sa lagi po ipalit, no? Nga. Ato mga nanay, mga tatay, na aramang yun sila ipalit, Dok. Pero kung dili nila ma-avail sa yakap clinics, maka-avail sila nga libre gihapon, Dok. Ato itong giskutan, mga itong DSWD, no?
2: Yes, kung kaya po nila nga.
1: Muli niya.
2: Sample, elderly. Patuon pa nimo alas 4 sa kadlawon. So,
1: kana lang.
2: Hinanglan yun siya nga. Either na imo ato dito,
1: yes,
2: basi wala po siya masugo, or hinanglan manggod ka ng direct family ni mo kay. Kung dili ni mo direct family, lisod kayo. Daghan pag mga authorization, daghan pag mga as much as possible is either imong anak or imo ang imo ang asawa or bana.
1: Oh, so pwede siya, Dok, mangayo lag number dito sa iyo magatang, pwede yang apo no, yang anak. Pero pag sa kuan na,
2: di ko katubag anak, ma'am. Ang makatubag yun anak, taga DSWD ragyan kaya di ko mag-assume.
1: Kaya nga, Dok, murag nakainom damag ko, Dok, nilinya mong ko last time, no? One time, pero no, dugay-dugay natin.
2: Wala na ganit si mga patakap na balik kay kapuyan siya.
1: Oh, mauto siya, Dok, pero ang uban, naasay lagi palinya yun anak, Dok, no, labi na para sa itong mga nanay-tatay, no? Okay, so ayun na, anyway, nga itong nanay-tatay, naaragamang po ni sila gihapoy kwarta. So, pwede na po makapalit mo na sa mga walay reseta sa gingon na doktora dito sa mga yakap clinic, no? So, kanina, your tie, thank you kayo. Hinaut na mati ka sa advice si doktora para sa imo ang taas ko kayo imong BP gadaw ko, no? 170 over 60. Sabi na ako, no, kung okay lang na siya, no? Kayo ang over 60 man. So, lahi na dyan kayo, no? Nga, wag tayo alam magbahin aning sa kuan, dita doktora. So, Dok, thank you kayo sa imong advice para sa itong texter sender karon adlawa. Na naagi po tayo lain nga nag-message, Dok. Mga pinalangga, kaya po nato ni siya nga senior. Ang kuan po ni, karaan na itong suki, no, si Ma'am Edna. Engon siya din, he. Si Ma'am Edna, nga taga Butuan, nag-Gusan del Norte. Hello, Ma'am Edna. Engon siya din, Dok, nga. Naado siya vertigo. Nahihilo daw siya, Dok. Oon si dapat tumaron, tambal, Doktora Choi, og buttercup. Gusto niya ipa-text, Dok, pero ato naman ni siyang gi-on-air, so mamati lang ka diha, Ma'am Edna, no? O si tambal ni doktora, para si mo ang gibati nga panglipong or nagka-vertigo daw siya, Dok.
2: Yes. Dagan mga klaseng tambal for vertigo, ang very common is betahistine, no? Usually 8 milligrams 3 times a day or 16 milligrams twice a day or 24 milligrams once a day. Napotay sinarasin, no? Pwede po na siya, no? O kanang, ideally, para na ako, i-assess ganoon sa reason sa vertigo, no? So, pwede na siya kay taas iyang sugar, pwede na siya taas iyang cholesterol, pwede na siya na ear infection, no? Or pwede na siya na eye problem. So, dili na to i-treat lang ang symptoms kay magbalik-balik yun na siya. So, ang importante kayo, pangitaon na to, ang reason, no? Haron ka tong reason, may atong i-treat, haron dili na mabalik ng symptoms niya ngayon na ana. Ana lang siguro ako maingon, so, kana, dool, yung siya, doktor dool siya, ah. So, it's either siya mata na, siya dalunga na, or taas siya cholesterol, or taas siya o sugar.
1: Salamat kayo, Dok, para sa imong advice ni Ma'am Edna. Uy, Ma'am Ed, kumusta da yung imo ang kuan unsa imo mga positive feedback sa atong coffee corn kay sige man ning nagainom ani, Dok, no? Oh, Ma'am Ed, message gihapon no, sa imo ang ma-feedback para sa ato ang mga products dinhi. Ilabi na gyud sa atong coffee corn tapos more nag-inom ni siya Mega Care na og before the doc no.
2: Yes.
1: Oh, so shout out kayo ni mo diha Ma'am Ed na no kay kuan ginato ni. Suki ginato ni siya nga tigpaminaw.
2: Maayo, maayo. So kana siguro ma'am may among kinahanglan na lang magpa-check up ka kay base na pa kinahanglan tambal sa imo ang kinahanglan i-address na problem.
1: Mm-hmm. So salamat kay doktora og sa mga suki nato di paminaw sa tanan po nato mga ni Salmot karong adlaw nagpadala sa inyo mga messages. Thankful kay mi ni doktora Choi no og naghinaot si doktora nga natubag niya ang inyong mga pangutana. And of course natubag jud no.
2: So amo mong invite nga mag-message sa atong hotline nga 0909-304-8924. Kung ang inyong problema is ang availability sa ato ang mga produkto, i-text ang inyo ang mga suki nga pharmacy diha or adto tagaig number nato sa atong hotline haron di ana sila mag-order. Tama ba ma'am?
1: Yes, Doc. Unya, bahin sa mga Facebook page, available naman na imo ang Doc Choi.
2: Yes.
1: So, invite na to sila, Doc.
2: Yes. Message sila dito po sa ilang mga questions, pa-shout out, or na sila yung mga positive feedback sa itong products. No, follow na mo again ako dito. Katong mga followers sa una sa Picas page, balhin na mo sa ato ang Doc Choi gihapon nga page, pero lahi na ang picture katong naka-brown ko and then ay background nga murag sunset nga na I say nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine gihapon.
1: Yes, so mo na to no lipay jud kay ni ato mga suking tigpaminaw Doc nga
2: dapat daghan na karong gabi ha
1: na available na jud balik ang Doc Choi.
2: Oo.
1: Nami ra jud Doc kay makas send man sila mga pictures, no? Labi na gin sila ang mga result mo, itong makita ni mo, o sahay pictures sa ilang problema, nga medyo na inahubag, or asa dapitan, no, nga part, nindot na gyud, Doc. Hinoon, nindot kapon nga nara sa hotline, no? Kaya mas dali man mo, message lang mo diretsyo. So, mo na to tanang, gi-invite mo mga higala sa ato ang mga mauto, kung unsay paagi nga maka-message mo, maka-join mo, para mapahibalo ang inyo ang mga gipang bati-bati sa panglawas. So, kita-kits sa punta sa sunod nga episode, mga higala, no? Og Doc, manamilit sa ta, og kita-kits sa punta nila. Sa ngalan ni Kuya Franz, kaniyong higala sa kahanginan nga si Buttercup, na always magpahinumdom na tong tanan, nga prevention is better than cure, and is always cheaper than cure.
2: Og gani si Doc Choi, nagaingon nga, God is still the best doctor, and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:37. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 2:44.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makamuhay, kay muray makatabag sa atong kinabuhi.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:31.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
8: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice

0: 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:14.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Buwa, Lapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imong ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then, di ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest. Mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus. 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:43.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Doc Bruce, maayong adlaw.
1: Maayong adlaw po kanimo, Doc Bray. Og sa atong suking mga tigpaminaw. Importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanteng butang sa atong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-apekto sa atong physical apan maghatag og epekto sa kini sa atong mental og sa atong emotional well-being.
0: Okay, atong i-apply sa atong atoang natunaan nato, no? Nga sa atoang plato nato, ang katungaan na kanon ug ang katunga sa atong mga plato dapat na ay mga salad, mga presko, mga hilaw, wala maluto, usa niya na prutas, o bakaha, mga gulay, basic kay pinangga, no? Lisos, kapayas, butang nimo mga pinangga. Pag humagkaon si mong kanon og sudan, pag usap og kaog, lisos kapayas, 12 or 20 ka lisos kapayas. Nabakay strawberry, kung wakay kapalit strawberry, pwede mansanitas. Kanang mansanitas, grabig benepisyo na pinangga. Dili lang kay isda, unya kanon. Dili lang ba kung vegetarian ka? Labi na sa buntag, kinahanglan og taas-taas og protein. Kung munggos ang imuhang sudan, sagad butangan matunag mga dahon-dahon para nga mas makumpleto ang iyahang mga sustansya, ang ubang mga amino acids ma-provide nato para bugat ang busog, ligon ang kusog nato. Now, bisag gulay na sa pinangga, dapat na kay hilaw kaunon. Nag-add-add ba ka radish? Kung di ka ganaha radish o ubang mga prutas nga, okay ra ipare sa mga dahon-dahon. Samas kapayas, pwede pod, pinya, ang pinaka-basic yun pinangga nga diligasto kining lisos kapayas. Kung tanaw nimo ang imong munggos, dali ka kagigutom, dali ka kapuyon, mo'y gipamahaw nimo, gisudaan nimo, makakonclude tadayon nga murag kulang ang protina nga atong nakaon. So ang munggos, pwede sabayan nimo mga batong. Sa mga dili vegetarian, ang munggos pwede parisan og bulad ba? Para mas ligon ang imong busog, pwede isda, pinirito. Hisgutan na itong benepisyo sa sili ug atsal mga pinangga. Kay kiniding red pepper, mutabang siya sa pag-equalizing sa blood circulation. Hinumduman na ito, ang kahimsog sa panglawas magsukad o sa mga foundations is dapat ang imong sirkulasyon sa dugo, insakto ang pag-distribute. Usa sa mga ilhanan nga dili maayo ang circular sa imong dugo, huot imong dughan. Ikaduha, abnormal ang palpitation sa imong dughan. Nagkalabad imong ulo. Ikaupat, bugat imong abaga. Kapoy imong lawas. Mubati kag pamanhod sa imong kamot o tiil ba? Sakit bastian? Kana siya pagkana imong sitwasyon. Kapoy priminting lawas, suot sa dughan, palpitate, labad ang ulo, labi na kabuhion. Mohinay-hinay na dayon pagkapurma ang mga sakit. Bagtok sa kasing-kasing. Diabetes o guban pa. So ang nakanindot kung mukhaong kag-atsal, pag humani mo kaon, nag-add-add kag-atsal, kaon ka. O baka ha, sili. Okay, huwag yung kapalit atsal kay mahal. Mas gwapo yun mag-farming kita pinangga. Bisag natay gamayng luna, Doc Bruce, no? Tad-tad baka isa ka sili di ha?
1: Mawita ng langgam, Doc Bray, nga kuso kay mo kaon o sili, pirting paspasa mo lupad, Doc Bray.
0: Pananglitan, kung init ang panahon, green ang kauna. Sa mga pepper, dapat green. Pero kung bugno ang panahon, pula. Okay? So karon init man kayong panahon, kuha kag sili, green. Tad-taro ni mo na imnon, imutang ni mong tubig, itad-tad ni mong pino. Imnon ni mo. Kung halangan ka, imnilag tubig, ayilag usapa. Na ay green nga atsal, tad-taro to ni mo, pwede to ni mo usapon para nga mubugno imuhang dugo o munindot imong sirkulasyon. So sa to pa, layo ka sa stroke, layo po ka sa heart attacks. Doc Bruce, bayan usab sa mga orange na bunta o sa mga yellow fruits. No, labi na itong nisgutan ganina. Kapayas. Nabay kapayas nga orange, napoy kapayas nga yellow. So, unsa man ang naadiay sa mga yellow o orange mga pinangga.
1: Okay, ang sunod na to nga pagaton ang Doc Bray, no? Kining mga orange o mga yellowhon nga mga pagkaon, Doc Bray, sa prutas o sa gulay. Nga nung yellowish na sila, Doc Bray, o naay orange nga color tungod sa gitawag o naana sila carotenoids, Doc Bray.
0: Carotenoids.
1: Yeah. Nga kini siya, mo reduce ni siya sa risgo sa heart disease, kining mga inflammation, Doc Bray, o mo strengthen siya sa gitawag na tong immune system. So, dili lang siya makapalig-on sa tong immune system kung atong tunan ang immune system, no? Mauni siya ang mo counteracts kung naay mga balatian mo sulod sa tong lawas. Mutabang po ni siya pag-improve sa tong vision, Doc Bray, o muhatag ni siya o healthy skin. So, unsa man ang mga maayong sources of carotenoids, naa diha ang gitawag nga carrots, mga squash, yellow peppers, sweet potatoes, kanang kamuti dokbray, bananas, pineapple, mangoes, kalabasa, orange. So na-study dokbray no? Ang banana di dokbray nga atong makuhaan ni ining yellow food, mutabang na ni siya sa pag-lower sa ato ang blood cholesterol dokbray tungod sa iyang taas nga pectin nga maoni mo control sa pag-digest sa carbohydrates.
0: So sa ato pa dokbro sa matag-as og cholesterol, magabi-i mukaon og saging hinog, kilaon lang unya, walay karne dapat no, para pila ka mga adlaw mo lower ang inyohang blood cholesterol. Pwede gani nga kanon niya isudan ang saging matag panihapon. Then, dagdagan na limog uban nga mga pagkaon siguro nga humukon lang po like kalabasa. Gisahon ba ng kalabasa gamay? Asudan ni mo, hingon ni anak mga pinangga. So, basta magabi eh.
1: Pinakamayo, Dok Bri, nga dilipak mulampas o alas city, makapanihapon na.
0: Yes. Mm. Kaya kung alas city na, panggabi na na siya.
1: Oh. Di na panihapon. So, sumala po din ni Dok Bri, nga kining saging, dili lang siya makalower sa cholesterol, pero atong nadunggan nga taas ni siya sa potassium. Ang saging dokbray nga best known for containing potassium, dako kay ni siya og buhat sa heart health. Ngano man dokbray, kini nga vital mineral, muhatag ni siya og electrical charge nga mukos sa atong nerve cells to send out signals for your heart sa atong kasing-kasing dokbray to beat regularly and muscles to contract. Unya, mupatabang po din siya pag-protekta against sa hardening of the arteries and high blood pressure. Sumala din ni Dok Bryno nga naa siya probiotic nga makahatag kayuhan sa tuang gut alang sa tuang good bacteria, Dok Bry.
0: So nakita na to ni Dok Bruce nga ang pagkaog saging kada adlaw tungod sa iyang potassium, makatabang ni siya nga di magbagtok ang atuang mga kaugatan, no? Mga dagkong kaugatan, kanang gitawag atherosclerosis. Layo pug ka sa high blood pressure, makatabang pud na siya. So ang health principle, basta insakto na imong kaon sa buntag ug sa udto, sa panihapon pwede ra ka magsaging saging. Bahala saging basta labing, oh, pwede na siya pinangga.
2: We have free health checkup and free health consultation sa Dok Bry Wellness Center, Kanto Julius Bakeshop, duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abnita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
5: It's Emma Gwan.
3: Basta healthy, happy!
6: Happy.
0: Basta insakto na gani ang imuhang kaon sa pamahog paniudto, pagka panihapon, pwede rang saging imong isudaan. Pwede iparis ni mo sa kamote, pwede iparis ni mo sa oatmeal, pwede iparis sa kanon. Para lami imong tulog, pinangga. Dili mo taas ang imuhang kolesterol, dili pod mo taas ang imong blood sugar level. O, sa mga magpaslim, pwede ra saging o gatas sa panihapon. Bahin sa kapayas pod atong hisgutan or papaya fruit, rich siya in anti-inflammatory o antioxidants. Pod pasabot kung i-arthritis ka, hubag ba imong atay? Naghubag bang dakong ugat sa imuhang mata kanang gitawag glaucoma? Ang flavonoids and phenolic compounds nga nasa lisos kapayas makatabang ni pagpainahinay pawala sa imong mga nanghubag sa imong lawas. So sa ato pa, kada adlaw, ang liso pwede nimo na isalad i-toppings. Pwede nimo na ibutang sa imong kanoon, pait lang gamay, pwede pud siya halang gamay, pero i-toppings i-side dish na siya, makatabang mga pinangga. Lisos kapayas dili ipanglabay ha. Sayang kaayo ang mga benepisyo sa kapayas nga makapahimsog sa tong mga lawas. About sa green na pud ta mga pinangga, Doc Bruce, about sa green nga color.
1: So, kini Doc Bright, tungod kay nangita man ta og kayuhan og sumala din sa study nga pinakamaayo nga atong pagkaon is colorful Doc Bright. So nasigutan nato ang red, orange og yellow. Karon atong hisgutan ang green, color green Doc Bright. Ang color green Doc Bright nagcontain na siya og medicinal properties nga indoles og isothiocyanates nga mutabang sa tua sa tong kalawasan in preventing cancer Doc Bright.
0: So malayo tas cancer kung kada adlaw day Doc Bruce natay mga greens nga makaon vegetables and fruits.
1: Taas po siya sa gitawag og vitamin K. Nga kining vitamin K Doc Bright mupatabang ni to make various proteins that are needed for blood clotting and the building of bones.
0: So, ang vitamin K day Doc Bruce no involves siya sa pagpalig-on sa ato mga kabukugan. Unsa pay benepisyo sa gulay nga dahon?
1: Dili lang ni ana nga taas ni siya vitamin K, taas po ni siya fiber, potassium og antioxidants. Kadto di ay mga inahan nga nagakaon og mga green fruits and vegetables, nakita dito nga may prevent ni sila sa neural tube defects sa mga kabataan. Kay kining day mga green fruits and vegetables, naapo ni siya vitamin B, specifically mao ang folic acid.
0: So sa ato pa Doc Bruce, kung magbuntis ang usa ka babay, dapat magkaon og kada adlaw og mga dahon-dahon, no? Labi na kaning basic or common nga kamunggay. Mm. O sa payuban nga mga dahon-dahon, dapat kada adlaw na ay dahon-dahon para dali manganak, dili magsakit-sakit, unya ang bata dili dipiktoso.
1: Atong hisgutan ang giingon ni mo Doc Bruce nga kanang malunggay, kining malunggay na ila magyud og ato magyud na dunggan nga naagyud ni siya daghan nga mga importanteng vitamins and minerals. Nakita din ni Doc Bruce ang dahon di ay sa malunggay Doc Bruce naa di siya same amount of vitamin C nga makuha nato sa orange. Unya dili lang ta makakuha og vitamin C ana Doc Bruce, baka kuha pa gyud tag calcium, protein, iron og amino acids nga mupatabang sa tong lawas sa pag-ayo og mupatabang pod pag-build og muscle.
0: Ayan ha. So kaon gyud tag kamunggay kada adlaw mga pinangga, mao bitaw nga importante kaayo nga para himsog kaayo kana bitaw mga tag-as kay mga kinabuhi nga mga tao. Usa sa ilang mga diet is ang pagkaon yung mga dahon-dahon, especially yung kamunggay. Mananom gyud ta pinangga na area nga dili kaayo motubo ang kamunggay, dapat mananom ta og mga gulay, mga dahon-dahon nga motubo, like alugbati, kangkong or tinangkong, kamote tops. Kung wala kamunggay, di kay motubo ang kamunggay. O alugbati, kay paspas yung alugbati motubo. So daghan kay mga pinangga sa mga taga-bukid nun, kailan mog sayong? O, kanang sayong pinangga. Gwapo kayo na kayo. Kung walay kamunggayan sa inyo, diha, kanang sayong, dali ra kayo na mutubo. Katong nakailag sayong, ha? Grabe kayo na makapahimsog sa lawas. Muna, maggulay mo na kada adlaw kung mahimo at least once a day. Pwede na itlogan, prituhon, pwede po sa laron, basta lutuag yun na, basta kanang sayong. Bawal na isalad kanang sayong, ha? Sa mga taga-bukid nun, dapat lutuon yun na.
2: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga before matulog. Duha kapsula human panihapon or sa di pa matulog, pwede po ibuntagod to hapon, labi na sa mga pasyente nga nakatilaw nga gibuntagod to hapon, labi na sa mga overweight, sa mga medyo dako ang ilahang timbang, itry ninyo og 2 times a day para nga gaan inyong paminaw. Pagkaan inyong paminaw, layo ta sa mga atake-atake sa atong mga balatian. Layo ta sa mga atake, layo po ta magkaroon ng metabolic syndrome. Mingutag metabolic syndrome, pwede ka magka-diabetes, pwede ka ma-high blood, ma-hypertensive, pwede po ka. Ngadto-ngadto, madaot ang kasing-kasing, matingala gani ka, di na katulog kaayo. Matingala ka, kusog na kamuhago kaayo. Kana pa lang nga mga ilhanan o mga signs, ayaw na siya pasagdahing ang atong conclusion, labi na madungog na to, no? Okay ra daw nga basta tinigulang na, ginagmay na lang tulog, normal lagyo na. Nako, dili na normal pinangga. Mao na daghan kayong gibati ang mga senior citizen, 40 anyos nga mga hamtong, daghan na gipambati nga naman, kulang-kulang tulog. Mao na nga kusog na muhagok ang uban. Ang uban, magsigig mata-mata. Paimnan na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para maginahinay kawala ang paghagok. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Og mo'y usa sa mga sikreto nga mo taas atong kinabuhi. Nga naman, insakto mang tulog. Nga naman, gana ang kaon. Nagkainahinay kawala ang hagok. Nagkainahinay kawala ang huot sa dughan. Nagkainahinay kawala ang sakit sa mga abaga. Kulag tulog, stress ang life. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang atong mga membro sa Panimalay. Ikaw sab na minaw, pwede ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na, wa kay kwinta-kwinta sa imong tulog. Oh, kinsa may nagakwintas tong tulog, be? Nagakwinta batas tong tulog nga niabot jugag 7 hours, niabot jugag 8 hours, niabot jugag 9 hours. Mao na nga daghan sa mga senior citizen magliso naglakaw. Nga naman, kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong girecommend sa inyo ha. Pang nourishment ni siya. Pang pasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Ligo ng atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente na nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kuto-kuto yung dughan. Imnilagdaghan tubig kay murag kulang ratag tubig pinaga. Okay? So ang uban na, okay na gud kay ilang paminaw. Stay tuned in mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Maayong panglaban!

0: L, maka buhay plus capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL, maka buhay plus capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Sa nagtataasa na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's Elma Kumar.
6: Basta healthy, happy.
7: May kasabihan. One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well. Sa tanong ng Bisaya, ang usa ka tao di makahuna-huna og tarong, dili maka higug magtarong, walay tarong og panimuot, saputon perminte, dili makatulog og tarong, basta dili makapanihapon og tarong. Aba, sa tuang naandan mga pinangga, pag mayong tagmayong panihapon, burger, karne, humba siguro sa uban, barbecue, ang kaonog mga kung sa mga sinugbang isda diha, mga pinangga ang maayong pagkaon sa panihapon hinumduman nato. Mga pagkaon nga humok tunawon. Kaya nga naman, pag humok tunawon ang imong gipangkaon ni anang gabi, dili ka busog na tulog ba? Pagkaugma, gaan kaayo ang imong paminaw inigmata nimo. Mauna nga maayo imong hunahuna, dili ka sa puton, kana bitong sa puton kaayo pagbuntag, sing kanadayon mga tao na nga wa mahilisi kada uli dalag barbecue gikan sa trabaho dala og mga litson. Ayaw gyud halos kada adlaw nga gahi imong kaonon magabi. Hinumduman nato ha, ang insaktong panihapon mo reflect na siya, connected na siya sa maayong pangunahuna, maayong pagkatulog, maayong pagbati. Mao na nga manihapon gyud ta pinangga, ang pinakadabes nga panihapon kalabasa lang, may gisud-an nimo, oatmeal ba, nagprutas lang ba ka, labi na kung dako kag tiyan, dako patagpos on, prutas-prutas lang pinangga. Dok, di man ako kaya nga di makakaonugahi. Hala, inom og tubig nga butangig asin gamay, isa ka pudyot katundag kong asin para mawala ang mga acid sa imong tiyan.
8: Ang ato ang word of God, Doc Bray, makita sa Daniel 1 verse 8. Nagingon din ni Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. So, iyag yung gipili, Doc Bray, nga dili dauton ang lawas niya, ni Daniel, o sa iyang higala, sa mga pagkaon nga lamian sa hari o sa bino. Gani ang verse 12, nag-ingon siya sa kining leader sa maong hari, "Please test your servants for 10 days. Sa sulayigod ang inyoha mga sulgoon na pulo lang kaadlaw." O ang verse 15, nagtugan din ni kung unsay gipangayo ni Daniel, Doc Bray. Nagingon si Daniel o iyang mga kauban, "Give us nothing but vegetables and water. Nakita nato din ni Doc Bri nga ang preference ni Daniel gipili niya ang plant-based diet over sa indulgent royal meals nga ketong giingon ni mo Doc Bri mga karne, mga bino, mga sweets. Iyang gipili ang mga simple vegetable o mga prutas nga naghatag og nutrition alang sa maayong panglawas, Doc Bri. So, sa imong giingon nga occasionally nga makamukaon og karne, pero dili gyud maayo nga permintihon, Doc Bri, no? Malabi na og gabi. Dinhi iyang gipili ang pagkaon nga tong gisgutan prutas o gulay. Then after 10 days sa nutrition test, si Daniel og iyang mga kauban notably healthier. Og ang ilahang ginom, Doc Bri, dili itong mga sweets, mga soft drinks, o dili ng mga soda, kundili water. O niya, nakita din nga makahatag di ay kayuhan, Doc Bri.
7: Sa Daniel 1 verse 8, bantayan na ito pinanggaha, kanang gulay gingon niya, apil na diha ang tanang plant-based nga diet. No, sa obang version, Paul's na siya, Doc Bruce, no? Nga apil na ang mga nuts diha. So basig na ay magulay-gulay na ito diha ang mga pinangga nga, di po mukhaon og nuts. So sa tuwa din hi, kung wala tayong mga imported o mga mahalon nga nuts, pwede tayo mukhaon anang mga lubi, kagud kag lubi, matag-adlaw. Kay nanay mga nindot nga mga fats, makahimsog, kaon kag lubi kadadlaw, nabatay mga liso-liso diha sama sa mga sunflower seeds. Pwede po tayo mukhaon og mga mani sa online o sa supermarket, daghan po mga nuts ginabaligya. So kaon tag ginagmay pinaga, kay bawal man po kaonon ang daghang mga liso-liso og mga nuts. Sama ni Daniel, ningon siya, i-test good me 10 days. Makita ni mo nga mas mag-improve ang amuang panglawas. I-test pinangga ang imuhang kaugalingon. Nga sa imuhang gitunaan matag-adlaw, nag-improve ba ang imuhang panglawas? Ang imuhang temper, di na ba ka saputon? Mas kalmado na ba ang imong hunahuna? Di na ba ka maglisod og tulog? Ingon niya na mga pinangga. So, sama ni Daniel, nagatinguha siya nga ang iyang lawas nag-improve yun kada adlaw. Iyang pangutok nag-improve. Basahan ko ng The Book of Daniel, mga pinaga sa Bible.
8: So, kung natong lantawon, Doc Bri, bisan si Paul, nag-agdag yun siya sa tuano nga bisan unsaan yung pagkakanon o pagkaimnon, bisan unsaan yung pagkabuhaton, imuha nga makahimaya kini sa Dios. No, kini nag-imply ni siya tuwa, sa tuwa, Doc Bri, nga dapat conscious ta sa to ang food planning, unya mindful po ta sa atong ginakaon nga kining atong ginahimo nga magkinabuhi kita devoted to God. So nag-include diha ang ato ang choices sa atong ikaon, sa atong giinom ug labi na sa atong everyday actions.
7: Yes, ato pa always be mindful nga ang imo bang ginakaon nag-improve ba ang imong panglawas, ang imong pangutok, ang imong pagserbisyo sa katawhan, sa misig katawo, hilabi na sa Ginoo. Nakaalagad ba ka sa Ginoo? Unsay purpose nga gusto ta maayo? Para ba mahimo tang nindot nga example, makaset ta og example, mag-guide nato ang mga isig katawo nato, atong family, sa right principles, sa healthy lifestyle, o baka ha paghuman natog kaayo, mubalik na punta sa karaan nato nga mga hiwi, nga mga lifestyle, mga habits, mga bad habits, wrong habits, nga mo'y hinungdan sa mga balatian nato o sa tuang panimalay o sa atong mga isig katao. Daghan kaayong mga kalingawan sa palibot, daghan kaayong nindot, lamian, makitaan sa palibot, pero dapat atong pangutan-on. Makapahimsog ba ni sa akong lawas o sa akong utok? Makapalipay ba ni sa Dios na naghimo nako nga tinugyanan or steward ni ining maayong panglawas? Mataigong time, kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bri Palangi.
8: Kini si Doc Bruce Palangi.
7: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magaingon. Ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.
6: Basta healthy, happy.
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:37.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Mga na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program

0: when I hold somebody's hand.
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:12.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duhay. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalantunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre po, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bunawang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. Si Kuya Uboy po naman ang inyong lingkod. At syempre, bukas na po ang ating po namang numero. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa 94.5 FM Radio, FMR, Kamsur. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa mga taga Partido Area na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, yung mga nakikinig po naman sa atin, nakatutok po naman sa atin, dito po naman sa atin pala dudunan. Hello po naman sa kanilang lahat. Siyempre ba? Sa mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena, sa inaabot po naman ang signal ng 98.31 FM Lucena, DZLQ and DZLT 1 FM Lucena. Hello po naman sa inyong lahat. Sabi dito, hello Kuya Boy. Hello po naman sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan kalusugan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan po naman, dyan po naman sa Quezon, sa radyo natin na Kalawag. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ng ating signal, dyan po naman sa Kalawag, Quezon. At syempre mga kaibigan, sa Radyo Bonpen. Radyo natin Bonpen po mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga nakantabay po naman sa atin dyan sa Radyo Bonpen. Sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po namang programa. Hello po naman sa kanilang lahat. At syempre ba mga kaibigan, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo, DWAL-FM, 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Sabi dito, good afternoon Kuya Boy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre lahat ng mga umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag sa ating namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan ngayon na. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po naman sa ating balado dunan.

Eto mga kaibigan, mga katanungan, dito po naman sa ating programa na pinapaabot po naman ng ating po naman mga kababayan na gusto pong masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee.

Sabi po dito mga kaibigan, na Kuya Boy, pwede po ba yan sa arthritis? May iniinom po akong gamot. Pwede po ba akong uminom din ng rice coffee? Pwedeng-pwede po. Makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At ituloy-tuloy lang po, araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa inyo po namang kondisyon na arthritis. Pero sabi nga po natin, sasabayan po natin yan ng pag-iingat po sa mga pagkain. At ituloy lang po kung ano po yung iniinom po ninyong gamot na inireseta po sa inyo ng doktor. Kasi kapag hindi po natin matugunan ano po ang ganyan pong uri ng karamdaman, may mga komplikasyon po 'yan na kung sakali pong maiibsan o kaya makakalimutan po nating bigyan po ng tuon at hindi po magamot ang inyo po namang problema na arthritis ay nagkakaroon po ng mga komplikasyon. Maaari pong humantong sa tuluyang pagkasira po kasi ng kasukasuan, limitadong pagkilos at iba pang sistematikong komplikasyon na maaari pong makaapekto po sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat may ilang banayad po na uri ng arthritis, ang iba po tulad ng rheumatoid arthritis at yung psoriatic arthritis ay maaari po magdulot ng matinding kapansanan at pinsala po sa mga organs ng ating po namang katawan kung hindi po natin maaagapan. Kapag hindi po nagamot ang arthritis po ay maaari magdulot po ng patuloy na pananakit at limitadong paggalaw na nagpapahirap po sa pang-araw-araw na gawain po natin. Pwede pong magbago ang anyo ng kasukasuan. Yung pong inflammatory arthritis tulad po ng rheumatoid arthritis ay maaaring humantong po sa permanenteng pinsala din ng hugis o kaya pagbabago po sa hugis at ng kasukasuan sa paglipas po ng panahon. At pwede rin po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, na ang malalang arthritis po ay maaari magdulot po ng kawalan ng katatagan sa kasukasuan na nagpapahirap daw po sa paglalakad, paghawak po ng mga bagay o pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Pwede pong maapektuhan. Ang ilang uri din po ng arthritis, base po sa mga nababasa po natin at mga gamot po nito tulad po ng corticosteroids, maaari magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib ng bali. Kaya po mas maigi po mga kaibigan sa natural na paraan sa pamamagitan po naman ng pag-iinom ng ating rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki at maiiwasan po yung pinsala nito sa ating po namang mga organs. Ano po? Pwede rin po kasing ang ilang uri po ng arthritis at mga gamot ay magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib po ng bali. Kaya po naman ay mas maigi po na sasabayan.

0: po natin ang ating rice coffee para po mas madaling maibsan yung pananakit po na yon na nararanasan po natin kapag tayo po'y inaatake ng arthritis. Ang inflammatory arthritis naman po, lalo na ang rheumatoid arthritis na nagpapataas po ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at stroke dahil nga po sa matagalang pamamaga po nito, mga kaibigan. Kaya lagi pong sinasabi po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating po namang rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki sa araw-araw po na problema po natin sa arthritis. Kaya sinasabi po natin na dapat po ay araw-araw tayo po ay umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1 po, mga kaibigan. Ang arthritis po sa gulugod tulad po ng cervical o yung tinatawag po nilang lumbar arthritis ay maaaring humantong daw po sa pag-ipit ng nerbiyo na nagiging sanhi po ng pamamanhid, pangangalay o panghihina po sa mga braso o binti. At ang autoimmune arthritis naman tulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis ay maaaring makaapekto po sa baga, bato, mata at saka po puso na nagdudulot po ng malubhang komplikasyon. Kaya po mas maigi po, mga kaibigan, kapag nakakaranas po na tayo nito sa unang mga panahon pa lang na tayo po'y nakakaranas po ng mga ganito pong uri ng problema sa ating kalusugan, ang maagang intervention po, mga kaibigan, o yung maagang pag-iinom po ng ating rice coffee ay mahalaga para maiwasan po yung mga komplikasyong gaya po nito. At yung tamang pangangalaga po sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, pagbago po sa lifestyle o yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin at therapy ay maaaring makapagpabagal po sa paglala ng arthritis at mapanatili po ang tamang paggana po ng kasukasuan. Sabi po sa pag-aaral, mga kaibigan, bagamat hindi lahat ng uri ng arthritis ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog na pamumuhay po ay maagang intervensyon maaari daw po makabawas sa panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal sa paglala po nito. Panatilihin po yung tamang timbang. Ang pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at gulugod, kaya bumababa po ang panganib ng osteoarthritis. Yung regular po na pag-ehersisyo ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad po ng paglalakad-lakad ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at yung lakas ng kasukasuan nang hindi po nalalagay ng labis na strain sa ating po namang katawan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Tatanong lang ba ako kung...
0: Opo, pangalan po muna ninyo, tatay. Tatay, pangalan po ninyo.
1: Cesar.
0: Cesar, okay. Taga saan po si tatay Cesar?
1: Taga General Santos.
0: Jensen, opo. Ilang taon na po si tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po. Nagtatanong ako kung mayroon may resa dito sa amin.
0: Sa Jensen, sa...
1: Opo.
0: Mindanao, ano po? Teka lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa General Santos City. Okay po. South Cotabato po, tatay, di ba?
1: Opo.
0: Opo. Diyan po sa ano, sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, meron din po sa The Jangas Drugstore, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Ate John.
0: Opo, opo. Diyan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee.
1: Sige po. Magpapangat po ako kung mayroon dito sa amin.
0: Opo. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Ah,
0: opo, tapos opo, yung spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Okay po.
1: Opo po.
0: Tawagan niyo po ako, tatay. Kung sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako.
1: Sige po.
0: Tawagan niyo po ako muli para sakali po, tatay, malaman po natin kung tama o mali po yung inyo po namang nabili. Basta tandaan po, tatay, para hindi po kayo magkamali, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee. Tapos, tatay, hanapin din po natin yung larawan na nandyan po sa karton ng ating rice coffee. Yung meron po kasi dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwang mera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Sige po. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyo muli, ah. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, salamat.
0: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating unang mga kwentuhan. Eto po mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa arthritis. Kasi po mga kaibigan, bagamat hindi daw po lahat ng uri ng arthritis, sabi po sa pag-aaral, ano po, ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay ay at maagang intervention nga po ay maaaring makabawas po sa panganib. Teka lang, may caller early tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Dilyato, Kuya Boy, mag-aantay kami ng delivery bukas ng rice coffee ni.
0: Taga saan po kayo, Nanay Delia?
1: Taga San Juan po, Alicia.
0: San Juan, Alicia.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, ano pong probinsya?
1: Alicia din po.
0: San Juan, Alicia, ano po yung kompletong address po ninyo?
1: Isabela.
0: Po. Okay po, Isabela. Okay opo. Po. Nanay, ilang taon na po kayo, Nanay Delia?
1: Kuya Boy?
0: Ilang taon na po kayo?
1: 59 po, Kuya.
0: 59, okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, Kuya. Antayan namin yung deliver nyo bukas. Sabi nyo, no, isang araw, pagpa-deliver kayo ng sa Sabado.
0: Okay po. Alicia. Wait lang po, Nanay, ha?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, Isabela. Wala po ba dyan sa Abuan Pharmacy natin?
1: Ang layo naman yung pharmacy dito, Kuya.
0: Yung MRV Drugstore. Sa Alicia po yan, Nanay.
1: Opo, Kuya.
0: Napuntahan nyo na po ba yon yung MRV Drugstore?
1: Hindi pa po, Kuya. Hindi kami pa nagpunta. Kasi mahal naman yung pamasahe. Yung gusto namin ay may deliver yung drugstore na malaki dito sa San Juan.
0: Ano pong pharmacy po yun, Nanay, sa inyo dyan, na malapit?
1: Ay, hindi naman pharmacy po. Grocery na malaki po.
0: O, kasi po, Nanay, ang dyan po sa Alicia, meron na ng ating rice coffee po. Dyan po sa opo. Abuan Pharmacy natin, pwede kayong pumunta doon. MRV opo, Drugstore, AJL opo, Pharmacy, tapos Pharmacia V Medica. O, yun po, Nanay, ang meron na ng ating rice coffee.
1: Magkano yung isang karton na, Kuya?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo, Kuya.
0: Opo.
1: Anong kulay naman yung karton niya, Kuya? Hindi pa namin nakita yung karton na kulay.
0: Kulay gintong dilaw na karton po, Nanay. Tapos, dyan po sa karton na yan, makikita nyo po yung pangalan ng ating produkto, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi po hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: May ano yung parang...
0: May larawan po dyan kayo makikita. Ha?
1: Tapos last in Filipino, ganun kuya yung F.
0: Hindi po S, Nanay. Hindi po F. S.
1: S-I-S.
0: S po, Nanay. Rice. Opo. R-I-S-E. Hindi po F. S.
1: S. Opo, Kuya.
0: Yan po yung spelling. Kasi
1: hindi... Bakit hindi pa, Kuya? Hindi pa po pwedeng magpa-deliver ka dito sa San Juan?
0: Sa Alicia po, Nanay, meron na po. Meron na po sa Alicia. Meron na po sa Alicia, Nanay. Sa Alicia mismo, opo, Nanay, yun nga po yung sinasabi po nating mga butika, yung Abuan Pharmacia natin, MRV Drugstore, meron po doon, AJL Pharmacy, tsaka po, Nanay, opo, Pharmacia V, or Pharmacia 5, o Pharmacia V Medica. O, yun po yung Nanay, meron na po dyan sa Alicia, Nanay, meron na po.
1: Opo.
0: Opo. Pwede nyo na pumuntahan.
1: Pag sakaling pumunta ako doon.
0: Mm-mm. Puntahan.
1: Bye-bye.
0: Kung sakali po, Nanay, yun po yung hanapin po ninyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya. Gustong-gusto talagang mag-inom ng rice coffee.
0: Opo. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. yung pag-iinom po ng ating rice coffee? Dalawa?
1: Pag mag-apat, kuya, hindi pa pwede.
0: Pwede, nanay. Dalawa?
1: Ay, pwede.
0: O tatlo o higit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Kayo. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton na may laman pong 10 sachet sa isang araw, wala pong problema doon, nanay. Mas maigi nga po. Mas maigi nga po na mas marami. Mas maigi ang naiinom po natin sa araw-araw. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw po dapat nating iniinom yun.
1: Opo, kuya.
0: Okay po.
1: Okay po, kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat. Balitaan niyo po ako, nanay. Sakaling nakabili na kayo, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Ay, bago bubili ako sa parmaisa, tatawagan kita ulit kahit hindi na oras ng programa natin.
0: Nanay, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na, halimbawa, nalibot nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, nakabili na kayo ng ating rice coffee ng tamang produkto, siguraduhin po natin na tama yung produktong mabibili po natin. Kagaya po ng sinasabi ko na kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, R-I-S-E, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung aanapin po ninyo. Kung sakali na nakabili na po kayo, nanay, pwede niyo po akong tawagan ganito pong oras uli. Sabihin niyo po sa akin na may nabili na kayo. Kung sakali naman, nanay, nawala kayong nabili, nalibot niyo na yung mga butika doon sa Alicia, wala pa rin kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan niyo rin po ako muli, nanay.
1: Sige, kuya.
0: Okay po.
1: Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, yan po si Nanay Delia ng San Juan, Alicia Isabela. Hello po naman sa mga taga-Isabela, mga kaibigan. At doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, doon po tayo makabibili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
2: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawan. Kahit ngayon yung sa pagganda sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawan ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Moisturize Spa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: Bakit kaya

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:02.
1: Makabuhay na isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy. Tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dagnga page, kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan,
1: alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:12.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka ba kabuhay, Day?
3: Asay sa akong trabaho, isip mo sa ka-radio presenter, usa sa kuka-runner. Mao nga kinahanglan yun na ako nga paliguno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day. Maayo na lang kayo doon ay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghataga na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaagihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:26.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:55.
1: Ang adlaw, nakatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay tris

0: Heart FM Time. It is now 7:11.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usas ako struggle kaniadto, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usas akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:24.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:53.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong! Be informed, get tested.
8: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.